0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Pwede nang, wa naman kay ate natin sa itong meeting, pre. Kaila kang kwan, kaila ka kang tikyo.
1: Wa lagi, pre.
0: Mao na kay, wala naman kay ate natin sa meeting, marang wa ka kailang tikyo.
1: Oh, ikaw, pre, kaila ka kang kulas?
0: Wala po ba ya, pre? Kinsa man na si kwan, si kulas?
1: Mao na siya ang kuyog-kuyog, pero

0: Radio Magbating.
1: Eight, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganin yung tanan, aniya ng BBC, daklit, balita, alas 9. Gibutyag ni PZCCFI President Hazel Liu at also sa ka-press conference nga doon ay high-grade clay ang yuta sa Pagadian City o Zamboanga del Sur. Matod pa niya dako kini o potensyal nga mahimong bagong tinubdan sa panginabuhian o dugang kita alang sa mga lumulupyo pinagi sa pagpalambo sa industriya nga naggamit o dekalidad nga clay sa umaabot. Inyo na bati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding Bainti 9, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayang buntag, ganinyong tanan.
3: BBC, daklit, balita.
2: Radyo, bagting.

0: Radio Magbating.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph.

0: o red light shock tong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Rock Radio Magbating.

Radio Bad Bad Ping. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
3: Kabagdig kibalkada ni ang BBC Daklit Balita alas 10. Dakpas sa mga otoridad ang usa ka bawbaw driver nga nagpagidaron og 32 anyos sa kagahapon sa Barangay Dao Pagadian. Anas ang pinginakpan na pag-aos ag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 22 9th Judicial Region Pagadian City gumikan sa paglapas Section 10 Paragraph A sa Republic Act 7610 na dunay kalabutan sa Section 3 Paragraph B1 awgag sexual assault ilalom sa Article 266A awgag ilalom sa Revised Penal Code na dunay kalabutan sa Section 5 Paragraph B sa Republic Act 7610 Adunay kini bail bond girekomendar nga valor sa 80,000 pesos sa matag kaso bukti sa temporary kagawasan sa kasamtangan kini gibalog na sa pagadian sa Rila Capsel. BBC Daklit Balita alas 10 ako si Bagting di Sheriff Florence Fima maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
4: Gabagdi-gabalkada, ayan ang BBC Daglit Balita alas 11. Magahin og pundo ang Department of Education Region 9 alang sa pag-hire or external tutors nga mutabang sa mga estudyante nga din na learning gaps ubos academic recovery and accessible learning program. Sigon ni DepEd 9 na Regional Director Ronello Alfermo, ubos sa school year 2026-2027 adunay budget nang gigahin alang sa mga external tutors aron dili na mahimong overload ang mga regular teachers sa ilahang mga trabahoon. BBC Daklit Balita alas 11 ako si Bagting Desisyon de Flores sa FIMA maayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Radyo Batbating.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyo ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog.
4: Tungod sa sige huna-huna.
3: Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! I welcome us sa itong programang Hudyaka sa kahanginan. Naala po din yung DJing sa baan o hanginon. Why lines, Lady Antonia? Asa naglanog-lanog atong programang Hudyaka sa kahanginan? Natay mga estasyon. Seven six five nine nine two three. Mo na to numero ha kung gusto niyo ipadangat inyong pajuk time mo pa diya ka unya ko mag

One, maka two, maka three, maka rena. Ay! Ah, diba? Kinaraan nga sunata, mga kaudiaka. Ako rin nakabalo. Kabalo mo atong sunata, ha, mga kaudiaka. Kabalo ni mga idara. O niya, kabalo pa mo stepping ato mga kaudiaka. Ah, one, maka two, maka three, maka rena. Ah, kaya, kaayo, oy. Oh, ba? Mga nanay, mga tatay, ba? Labi na itong mga nanay, mga arthritis. O, tama na mas one, maka two, maka three, ang ah. Shoutout niya kaninyo, ha? Antonia, ikaw, giyo, inungdan ba? Ano na ligyas ko? Sabaan, magulkay ka. Makasad, o, naman nung tanin niyo, niring naglingkod, naman kayo kundiriga. Ulat, naman ikaw mahuman ang sunwata, mga kaudyaka, kay kabantayan ako ang magluya mo diya. Ay, ito magluya-luya, ha? Natin mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, kata, dako kay tabang para sa inyo. Unsa kay ito, Antonia, katong paras, naghahalap na ang mata, kay guwapa naman among pananaw ni mo. Ay, sa mga nagkahalap na ang mata, maura yung sulbad, mga kaudyaka, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Gamitan ninyo, maloin, talmos inyong mga mata, oy. Dibya, maayo, mga kaudyaka, nga dautan na lang pirmi at tumakita. O, ipanabi na din ato sa ubang tao, ha, na ito naklaro. Well, lain ba kayo nang magkwanta, mga kaudyaka, ka nabitong magmaritis tao niya, sayo pag yun. Niya nadungagan, nakulangan pag yun. Legit mga kaudyaka kung gusto bitaw ninyo nga kanang ma normal na imong pananaw diha. Okay, lisod biya kay nang nanay gabon-gabon imong pananaw. Oh, ang imong pananaw kay mura bitaw nga naa nay mga gamuta-muta. Ay sorry. Ang imong pananaw mga kaudyaka nang lilisik na imong paningin. Tingalang tao masagpaan ka lagkalit ba kay. Hoy, nganay ba mako gisagpa? Ano ganina alam ka gatutok nako. Sabi, para yatang may iba kang, ano bang ibig sabihin ni mo? Ha, netutok lang ako, kaya di ko kaklaro. Uy, delikado kay mga kaudyaka. Uy, kanabitong, patingala ka mga kaudyaka, itutukan ni mong ayaw, kaya di din ni mo maklaro. Unya, lahi ang pagsabot sa ubang tao mga kaudyaka. Abig, unsa na ba yung kaminos bitaw? Unsa na imong kaminos niya? Delikado kayo. Nakasinati ka bang kahanap si mong pananaw? Oh, kanang lisod pagbasa ba? Di na nimo maklarong mga litra. Di na nimo maklarong mga numero. Oh, gapangandoy ra baka makadaog og 3D. Kitagaan kag hearing? Oy, ay mo pa kag hearing sa ako kay di na pwede diri ha. Kitagaan kag hearing. Oh. Oh, kitagaan kag hearing. Sayo pag di mong pagkopya kay sud. O sa'yo, nakamasurtean mga kaudyaka, sa'yo pag hindi mo pala. Di ka kaklaro sa mga litra. Oh, makadaot din ang relasyon. Oh, karabitong, di mo maklaro ang tanan mga kaudyaka. Oh, importante kaayo ang atuang mga mata. Kabalo, magyuntaan na mga kaudyaka. Tatay, gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga usa ni siya ka advanced eye health supplement nga espesyal nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman simsog ninyo nga pananaw. Tagpila man eh, 18 per capsule. Mapalit sa mga butikas, mga naadya sa inyong duol nga mga lugar mga kaudyaka. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw. Ay, shoutout ya kanimo Lady Antonia, taga SD Ring, tigpaminaw nimo permi. Maka Riza family from Kabaliwan, Merinda Leyte. Permi gid mi maminaw nimo, malingaw gid mi nimo. Salamat yung kay mga kaudyaka. May pa mo malingaw sa ako, nay uban diha wa gyud. Ah, shoutout ya kanimo Joel Yupardas, ingon man ni Mike Burnay. Sa iya ko nung gwapong lolo nga si Romulo Toyhana mo tuo jud ko anang gwapo na si Romulo ay. Tatay Romulo! Gwapo ka, Tatay Romulo! Zhang Jing Yi! O, grabe ngalan. Mura magtaga Korean ginseng. Ah, Dias, mi todong patag tamtid. Shoutout, ingon mo ni Wilfred Tamana na Cornelio Prabica e Clarissa Bantilis. O, Dias, tambulig. Ngayon, wa niya gipanganlan niya mamagpapa.

0: joke time gikan ni Arlene Bahian. Agoy na po ni Arlene Bahian. Problema na ba ko ano yung joke usahay kaya ako pa may explain asa dapat. Usa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Nagkasabot si Pedro Juan og Boknoy nga muadto sila sa pantalan. Muadto kuno sila sa pantalan. Ingon ni taos Pedro mga kaudyaka. Ingon si Pedro Juan Boknoy. Ay, dako ipatag na ninyong duha. Hoy, kanang Juan ug Boknoy. Nako ipatag na ninyong duha Juan ug Boknoy. Ha? Unsa may patag na nimo Pedro? Paminaw mo. Paminaw mo. Sa akong ipatag na. Paminaw mo. Ha? Paminaw mo, ha? Mangutana ko sa inyo, be. Unsa may tingog sa barko? Unsa may tingog sa barko, be? Ingon in town, suwan. Ay, kasayon, tingog sa barko? Tut. Ah, saktuhan. O, ikaw, Boknoy, be. Unsa may tingog sa pump boat, be? Unsa may tingog sa pump boat? Ha? Ang tingog sa pump boat? Ang tingog sa pump boat. Boat. Oh, grabe ka, balungin, bay! Daw, be, pagkataon-taon, mga kaudyaka. O sa tingog sa barko? Tot. Ang sakuan, pump boat. Boat. Pagkataon-taon, mga kaudyaka, nama ka na nilabay pabo? Ingaw na intos pabo. Ah, tikol.
1: Mali.
0: Ambot ni mo Arlene. Ikaw rin nasayot sa imong joke, Arlene, na tikal-tikal na Arlene. Ato nga joke gikan ni Arlene Bahian. Ay na nag-usba ati Arlene, maluin taon ka sa imuhang kuan. Pagkababayi. Oh, sa muka aning gobyerno, oy. Magsigi kinasuhay og dinautay. Sundog pamulitulapid. Nansalant lang kay atake. I love you pa. Sagay, nalago na sila sa ilang ipangbati diyan. Abba Priest, Gladys Pantalan, Ingon Mania, Justine Racuma, Dias Iligan City, Clarissa Bantiles, Dias Tambulig, siyang mamag papa, nga naminaw, shoutout diya kaninyo, nga wa niya panganli. Aga syempre po, para sa inyong lipong-lipong diha, Verticure Capsule. Paminaw ragod mo mga kaudyaka, di gyud lali mga kaudyaka lagi. Ang inyong mata halap, nagalipong-lipong pagid mo, ang tawag ana para pawas imong lipong-lipong, Verticure Capsule. Ang kaning Verticure Capsule mga kaudyaka, ha, makatabang sa pagpakunod kahilo sa inyong paglipong-lipong, makatabang sa pagpaayos balanse, aga syempre makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. 18 pesos per capsule gihapon ni mga kaudyaka. Ayaw alang-alangan ay mo kaugalingon di ha. Okay, kung pirmi na nalim mo kakabatian mga kaudyaka, delikado na na. Mayong shoutout ay kinimo Christine Olivero, siyang Papa Juben o siyang Mama Saina, siyang Bana Arjimar, Kailin, yung anak Christine Olivares, Biswakan, Lakewood, Sambuanga del Sur. Ang kanib itong Verticure Capsule, mapalit nis mga butika nga naadyas inyo mga lugar. Tistingin ninyo mga kaudyaka, pangutana mo sa mga parmasya diha. Ay, agreed lang na ako si Lola Isin Valses. Kusog kayang radyo, siyang Banas, Jewel Ortegas, La Union Libertad, Sambuanga del Norte. Ay, shout out yung kaninyo. Antonia, tinuod yun na Antonia, shout out di ay, unsa kay itong kanang syrup Antonia nga pwede sa mga bata, labi na hapit na ang klase pang pabright. Ay! Ang inyong kuan mga kaudyaka, Memo Smart Syrup. Katotong mga ginikanan, kung inyong anak dali na malimot, lisod makafocus sa klase, o niya usahay, dili kayo kasunod sa mga leksyon, ang gamit ninyo, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup, 200 pesos per botelya ni siya mga kaudyaka, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga dool. Kargado, manigdok-dok na itong mga sunata, oy!

0: Nawa na po, ihihap na po ninyong dok-dok ba? Sayaw kikay, sayaw kikay. Pero tig yung sayo-sayo ng mga kikay. Kaning Netflix ba nga sa Nature's Gift Marketing Corporation. O kanabitaw discomfort sa imuhang mga ugat sa imong lawas. Unsaon man ang guto na man diha? Kita mga idaran. Kita mga idaran na pwede tamo apil sumba. Anak sumbagay ha. Sumba, sayos buntag, pag magpamahaw, kundi before mamahaw. Hapsa imong panguna-una, oy. Natay Nerflex capsule kay makatabas papalingon sa imong nerves o ugat sa lawas. Pagpakunod sa kasakit o discomfort o maprotektar imong nervous system. Kay ang ugat natos lawas, grabe pangsiyon sa atong kinabuhi. Oy, kinsa ba ko yung panganliro ng tao, way ugat, be? Be? Panganliro ng tao, tagae kong ngalan sa tao nga aside sa marshmallow, ha? Aside ni Alimatok nga way ugat. Ano ba ugat ang Alimatok? Oh, ang ugat sa lawas mao mo ni nagkontrol sa lihok reaksyon pamati sa to ang kana bitong pamati sa tong kamot og tiil. Unyon sao nimo pag moingon ang inyong instructor, inyong dance instructor. Okay, larga, ikiyod, kiyod. Wa pa gani kiyod ni lagoto na. Nindot ng Nerflex capsule mga kaigalaan. Kaya na siya yung vitamin B1, B6 o B12. Shoutout Eko Antonia sa akong sarili. Babes Onde ni ng Pikit. Babes Onde, bakit ang sarili mo yung sinout-out mo? I-shoutout mo rin ang hindi mo sarili. Ano po si Babes Onde nga siya yung sarili ramang kaugalingon yung i-shoutout? Shoutout Eko Antonia Justin Racoma sa park. At rabuhan sa Pan QC Park Anhi Diri Antonia Librihon Takag Inasal.
1: Tarong gisto na iba. Librihon ka ni mong inasal. Mukhaon na ba yung kuhan ng inasal? Basta kay tapad na Kuskoko Martin.
0: Kaya kita po mga ginikanan, Magmemo Smart Capsule punta ha. Tapos si malimot mo diya mga kaudyaka ha. Oh, kabalo po ta maminaw sa itong mga anak. Dili kay portit kita'y ginikanan. Maingon din ta, pagilom niya, bata, raka. Dito maingon, bata, raka, wakay rayt ha, bata, raka. Oh, lisod biya po kay mga kaudyakang inanaon na to itong bata mga. Kanang, kailangan yun mga kaudyaka, kita may bas bright sa itong mga anak. Istorya na itong tarong unsay nindot nga eksplinasyon. Diba? Unya, muna na ba rin ta? Basta na ba na yung problema na yun sa imong anak? Muna ipikto, sige na makagsilpon. Muna ba ginairasons mga ginikanan karun ba? Kapantay mo. Muna ipikto na, sige.
1: Ma, sakit akong tiyan.
0: Muna, sige magsilpon.
1: Ma, lapad akong ulo.
0: Muna, sige magsilpon. dili biya tanan emosyon og mistake bitaw sa imong anak mga kaudyaka kay i-blame na tong gadget di tanan oy gikan sa gadget. Usahay ningon lang na imong anak nga
1: masakit akong dere, akong dere.
0: Wa ka kabalo mga kaudyaka nga nangita ra na sila atensyon nimo tungod ka busy nimo sa trabaho. Unya tubagon pa nimog hilam ya sige ka cellphone. No agay mo gini nato sipyat atong mga sipyat kita usay mga ginikanan. Kabalo man ta nga nanay mga gadget karong panahon na. Pero dili na to i-blame per me ang gadget mga kaudyaka nga nagibati na imong anak diha. Ewa ta kabalo. Gusto nilag emotional connection. Kumusta na imong anak? Kumusta na imong anak mga kaudyaka? Dili ka igno nimo, kadrama nimo diha. Bitaw inanak kita mga kaudyaka ha. Kumusta ninyo yung mga anak? Kay usay man gud. Mura bitaw naka-focus lang ta kita mga ginikanan naka-focus sa tas trabaho.
2: Nakaloka.
0: O wala to gi tan-aw pod. Unya, usay ra ba kita ra bang mga idaran moy OA? Ba kita may OA? Sakit kay akong gibate. Wa gi maka una-una na ako. Ang akong kakapoy, ang akong kahago. Sige, ratang focus sa atong kaugalingon, sa atong emosyonal. Kita mga ginikanan, pero ang pangutana, imo bang gipangutana ang imong anak?
2: Nakakalo.
0: Nangisilang kaso! Una mag-memo smart sa capsule po ta, mga ginikanan. Oh, kaya nga tong kakapoy, isinghag na lang nato sa tong anak. Muna nga, kung gusto nga, ma-relax po ng atong panguna-una. Memo smart capsule atong gamiton. Oh, pagpaayos konsentrasyon. Para kung nalamagutay concentration mga kaudyaka, di na kahit tamang blame sa ubang tao. Abantay mo, basta stress ta. Basta natay wanasabtan. Basta natay gikalagutan. Diba, ang atong emosyon, ikuha na tos laing tao. Usay, mapahimungtan ang atong mga anak. Na tinuod, bito na mga kaudyaka. Muna nga maniguro, kita. Mag-memo smart capsule kita mga kaudyaka. Ah, produkto man sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mas klarong panguna-una, pagpaayos konsentrasyon. Nindot kaayo para sa inyo ha, labi na gitong mga tao, yung tao nga naglebog kung unsaon pagastoy ang kwarta. Dagan kay karon mga kaudyaka, oy. Oh, ang uban po nagsigig dulag scatter. Ayaw mo pagpalabig dula og mga kuan mga kaudyaka, oy. Tinuod biya na, ayaw mo pagpalabi og sugal kay... It's not good for your health and it's not good for your bulsa. No! Dila ta mga sukog, mga igo, taha kay... Oh, kanang... Kuan na, kung sa ilim nun pa, drink moderately. Kung sa dula pa, game moderately, gaya po. Ala din ato niya. Uy, ana, magyud na, unsa pamandian. O diba, na na po'y nag-joke mga kodyaka, tagaan na po na natong pagtagad, bahalag di yung nako tagdon, pero tagdon na lang nato. Tanahon sa nato, be, dalia, ramas uras mga kodyaka. Tagpila mo din ang Memo Smart Capsule, huwag sirap ang tunya, be, kayong palit may ana, be. Ang Memo Smart Capsule para sa mga hamtong ang edad, sus 20 pesos per capsule. Unya ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. O, syempre natin gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, ha? The best kaning matang sa kape. Equivalent ni siya sa inyuhang pangbuntag nga pamahaw. Anakanindot ani mga kaudyaka, kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Aduna kini mga ingredients, mga kaudyaka. Sama sa... sama sa gitawag nga psyllium husk. Ang kanibitaw psyllium husk, mga kaudyaka. The best pekay ni siya, kaya para bitaw ma... Makuanan mo mga kaudyaka, mahilisan mo ba? O sa inyong gipangkaon diha, di mo constipated. Kaya syempre na siya gitawag nga mangustin, natural anti-inflammatory, makapabinos ka sakit, hubag, lawas. Nindot para sa tong immune system. Laming alasa nga kape, healthy, taas o antioxidants. Nature's Gift Purple Corn Coffee! Inana itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika, ha? Pamili lang mong among mga butika, pangutana mo diha. Huwag mo na akong madala, akong listahan, oy. Pangutana lang mo mga kaudyaka, kay naglaray man ang mga butika diya sa inyong mga lugar, di tamo maubanan, kamo nalay bahala diha, ha? Kaya syempre, kininga oras, kininga programa, gatod ka natin sa Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee Vision, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
2: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ugmang pagkatao sa tanan, ugmang wagtang sa kalaay, ugmang akabingaw. Kalandrakas, ugani ana, ang bayot ng gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo ng kagulan.

0: Indeed.
1: The beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
2: Na, mapasaot ka pa.
3: Sa Dossi 79 dinilingyan mo sa to ang pagpinag-uban, of course kini ang kalan rakas kao man si Inday Garutai. Okay, anyway, sa to ang mga nabidaw ni Daki Roy and second hour stress sa to ang programa. Ikaduhan na din ka-oras sa to ang programa ang kalan rakas kao man si Inday Garutai. Web caller on the line. Hello, Ling.
4: May hondo, Inday Garutai.
3: Yes, may hondo lang, Ging. How are you? Kumusta?
4: Okay lang kayo, Inday Garutai. Pintigya kong wapaha.
3: Ganun ba? Ganun ka?
4: Okay. Pero ngayon man sa nga, maot nga. May nga insulti na tutinood nga, guwapa ta.
3: Oh, kinahang lang yun. Guwapa yun. Bantay lang yun. Sulungon ta kaniya sa inyo, Roy.
4: Guwapa
3: yung Garutai. Dili na gini siya tawag o guwapo. Hahaha. Ako, yes dear. Sabi ako ikalagan sa kong guwapa-guwapo nga color, me.
4: Amo, request mo na, Inday Garutai.
3: Yes, ang sabi mo yung request.
4: Katong tralali, tralala.
3: A tralala,
4: O paro-paro G.
3: Ay, sa ha? Okay, paro-paro G.
4: Om tralali, tralala.
3: Okay, okay. Okay na.
4: Rapes lang ko, Inday Garutai, una-una sa akong mga suod na higala nga sina June Mark Malisan. Sang Marvin G. Biasa, o kang Is Chavez, o sa akong mga personel, like Agaw Angel Arnitis, Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalogot. O Raymond Tabosaris, o ni Rubber Boy, o ni Rubber Boy, o ni Umagsayang Paris niya si Cecil Macam. O ni Rian Jim Palalan, o Magsay Semis Amis Oriental, kang Almira Ruiz, Jenison Ruiz, Jinalin Humatig. And MG Carpio, Kutabato, Inting Carpio, Dato Carly, Lonely Girl, Love You Joy, o kang Mr. Candia, Aysa Maghanoy, Katarina Bidik. Kang Mike Andales, kang Marian Ramanuel, kang Ramila Pinoto, kang Julibert Monsalao, May Di Mayo, James Castada, John Ray de la Serna, Robert Olivo, Sis Marisa Jerome Pagalan, Marilyn Bularon, Giselle Martel, or so Ate Gala Batal, o JJ Batal, o kay DJ Annabel from Inday Garutai, kay magpapil na pala ito siya.
3: Oh, kinahanglay, Joy! Kalimtan galito ni mo o ganang gagawaan kaya apil siya ni mo aw
4: sa mga Tagalugod Tagalugod pagalaran pa nga ang kaya malmis Tagalda o pagalaran liang nagpakalan rakas ni ka ni Aljo na mukha kaya nagpagini sa may pagalian city. Salamat Inday Garutai.
3: Thank you dear. Okay, nagkakay salamat Aljo na bukat kat o diba. Alright, alas sa Jossie no webinar. Hinuho ko tamang mga langit sa o nalangasan ng mga hostisya ane. Alas 12 ng women na nakapaniod to na ba? Naniod to na kaya? No, wala na ni paniod to si Chim kay kuhan, nag-kuhan, nagsang-ob na sa tubig ni Ray. Nakapaniod to na siya ni sana all. Yes, ato ang mga nariunto din na karoon. May magpaniunto, hinihinay lang ang hungit. Matukano niya mo. Nag-ready lang ang tubig kay ugaling magkinaon sa naaray mainom. Yes, ato ang mga wapay maniunto din na ha. Huwat-huwat lang mo kay nagluto pa. Nagsugang pa. We have another caller on the line. Hello? Yes, madam?
5: Hello, kuya.
3: Dan awan dugay-dugay nang yung kawa makatungog makatawag diri sa to programa Madam Auri. Amo lagi na siya kay sige man yung kaglakaw-lakaw. Kumusta man imong lakaw?
5: Maayo naman kuya. Ang
3: kana. Ang kana ba gimingaw na bugo ni mo mamang. Si Madam Auring.
5: Ano pa ko nag-uwi sa bahay, kuya?
3: Ano maulagi man dayon, uwi?
5: Ano na po timong program, kuya?
3: Yes, dear. Ay, kumusta man din, ha? Nakapaniod doon na ka?
5: Tapos na, kuya.
3: Hello, isa na, uwi.
5: Oo, oh, tungod ko sa imong hangtingog, kuya.
3: Yes, dear. O sa may ako ikalagad sa kong agwapa nga si Madam Auring Forbida. At kisigi, go ahead and among mga greetings din ha kay nanganay na o.
5: Share the audio ng mga kapat. Mayong Ocho. Si Ma'am Patrina. Si Ma'am Aisa. Si Ma'am Ladmidyoy. Si Kisa Patuokan, kuya. Sila na lang tanan, kuya, be.
3: Ato na lang ihurot sila tanan kay basin og mangluod unya ng uban nga wa apila ginuukon.
5: Kuya, oy, kay nakalimutan ko pangalan, kuya.
3: Na, nakalimutan mo. Mao na siya. Ingon ana namang yung ka. Malimot namang yung ka na ako. Char.
5: Kanaganahan
3: ko. I like it.
5: Request lang kong song, kuya, be.
3: Yes, also man nga song imo i-request.
5: Katong kuan, kuya. Katong mitulo.
3: Ha?
5: Katong mitulo.
3: Ay, mitulo! Ginuong ko sa imsa. Ano, mitulo na?
5: Oo, yan. Tulo na yan. Salamat
3: sa
5: outro puhon, kuya, ha?
3: Okay, thank you. Kaayo, mamang. Daga kayo, salamat sa imo pagtaway. Yes, thank you. Kaayo. Madam Auring, all the way from Aurora, Kapatagan. Ay, Aurora, Kapatagan. Si Ma'am Auring na ito. From Kapatagan, Lanao del Norte. Alas sa toa mga naminaw sa dinadiya karoin nga di nangita o ga barato apan di kalidad 100% gayud ga original yung mga cellphone, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories ayaw na kabalaka mga bike tuon kay available na kada sa EB Gadget Pagadian. And good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian nag-offer og pautang ang mga cellphone og uban pa. Dala lang mo og valid ID og down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus, nagdani ako sa sila sa 5% discount alang sa to ang mga mukha sa ilang mga gadget. So sa may imong gihuwat, antuan na dahil ang EB Gadget Pagadian na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian Seri at mang lamang sa paprenta. Binisan sila nga inyo ma-message sa ilang FB account sa EB Gadget Pagadian. O sa mga link, ang EB Gadget Pagadian na doon ay mga branches sa Maslungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukorain, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Gumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margar sa Tubig, Bayug, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa may Tigbao sa Buanga del Sur. Sa EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko! O diba, alam sa itong mga naminaw din nakaroon sa IQ kayo ha? And so much more, alas 12:15 na. Diniligaman sa itong magpanag-uban, kini ang kalanrakas, kauban si Inday, Karutay!

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayong ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di ka kainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may puro

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan isingit mga higala Bell FM na kita yo yo yo Bell FM break it down
1: oras alas 12 y media
2: kung magkaidaran na ang usa ka tawo diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oy, diabetes. Kani ko, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. E parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplos sa Paragis, sa gamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limato.
3: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy na sige galimo basin ang imong uto kulang na og suporta. Sunaye. Ang Memo Smart Capsule gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus ug mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una ug para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: The strongest. The strongest.
1: Yes, ito ang mga video ni Degaroy dala sa Dossi 37 na. Hi, tumamang Annabelle. Thank you, Kai Mengsi, mga pagbabinaw din. Here we go, here's a body shot. Din hilagya hapon sa toala si Biana, DXCE 106.3 Bell FM. And now, we are simulcast with DXBZ Radio. Bagting!

you do a go boom bang bang sao đây la. Yes, hi po ini kiri tay maulan na unto pagkalendra ka sa go kay Lovely Joy Aljun na bukat kat og sa lahat na lang mga friends ko. Hello, love ko dyan sa Saudi Arabia. Si Chris, ingat palagi na I love you so much. Ay sana all na I love love. Play that song, I love you like crazy. Si MG Carpito ng Cotabato City. Thank you so much, Ma'am MG. Kami ng Cotabato City, nagkakay salamat, madam. Nakaso sa itong mamang Annabelle, nagkakay salamat sa iyo, magbibindi niya ang mama. And likewise, also to Kois J, nagkakay salamat. Hello to Kois J. At tataban. Oh, ay na, mabulul na ko, masakay na si Kois J na minaw, ginuok ko. And also to all the staff also of SSS, Dipolog, si Dipolog City, Pagadian City. Ay, tama! Alisa Dossi, 44 na!

What am I in the air? In the air. Hey, kay Alex, the dog, 650, iya, 4 na. Oras na para mabay-bay na sa toong programang Kalandrakas. Kao ba si Inday, Garutay? Catch me again tomorrow! Alas sa 11 lamang gihapon sa buntay. Daman alaon ang dagla sa hapon. Still, I am yours and you are mine. Inday, Garutay! Right here on 106.3 Bell FM and simulcast with DXBZ Radio Bagding. Daga kayo, salamat sa inyong pag-uban for 2 solid hours, mga silingay. And once again, catch me again, again, and again tomorrow, alas 11 sa bundag na malalaunang tagnan sa hapon. Say no, bye, babush!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o gabawkada mayong hapon kaninyong tanananiya ng BBC Daklit Balita alauna. Ipahigayon ang turnover of blessing ceremony sa cacao nursery nga gihatag sa Department of Agriculture ngadto sa Dandugan Farmers Multi-Purpose Cooperative sa Datagan, Pagadian City. Ang mga pasilidad gitumong sa pagpaligon sa production sa dekalidad nga cacao seedlings, pagpalapad sa cacao production o pagdugang sa panginabuhian sa mga lokal nga mag-uuma pinagi sa malungtarong pamaagi sa agrikultura. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Baindin Webe, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbating.

0: Radio Magbating.
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian kay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa wala pa tawo magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Ay, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid doon eh. Gani ay.
2: Bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, mag-listot
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay, pwede
2: na ihayaw. Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat ko ba?
2: Uy,
3: magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka na limulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo idad?
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Ito ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa ang pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usog. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag yapong kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder Banaba Plus. Pertinindutag yapong kayo. Oh, para ni atong mga... Katong-atong mga kaiksunan di abang kuan. Kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus muna. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, si tawag ana, ganini ang almoranas. Colon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Then, kana na yung ato ang produktong Wonder C+, nga apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano yung mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na! Alang ni kanini yung tanas, tunling sa Mga Garay. Kaanindot sa palibot sa gipuy-an tang lasang. Dinunya kita magpuyo sa kalipay ugway pagkalisang. Mga umaabot ang kaliwatan daw magdula-dula o maglipay. Atong pinuyanan puno man sa kalipay ug walay pagmahay. Bugnaw nga palibot sa lasang tarayon magkita. Mga gyalimahan tang mga hayop na naghatag natong pangita. Sa mugnaong lasang dili kita magmahay, kay kining lugara, lugar man aron kita malipay. Mugnaw man ang atong gipuy-an man puno kita sa kalipay. Dili kita kinahanglan magmahay, kay kita man usab nalipay. Kung wabot ang mga adlaw, kita na gayon masulubon. Atong hinumduman sa mugnaong lasang, kita nagmalipay. Mugnaong lasang, balik-balikan ta gayon. Walay pahawa, bisag apuson pa sa gawin. Lasang nga pinoyanan walay makatugaw. Bisan pagkinsa nga tao dili makabugaw. Mugnaw nga lasang kalipay og kasakit. Mugnaw nga lasang kita magpiyong sa hingpit. Lasang nga puloyanan sa tong panaghigugmay. Puloyanan sa kalipay hangtod kita mamatay. Mugnaw nga lasang alang kaninyo tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Alang to kaninyo ang tanan mga pinalangga digbaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Dako ay pasalamat kay akong gitry ka ng Wonder Herbal Oil. Ginagamit kina na mumugin na mumpirmin mong gigamit rin mam kay sa ako lagi yung bana nga trabahanti sa piniyahan. Sabi lagi ka hago mo ginang imasad siya ko sa yaha mam kay siyang kahalang tapos bugnaw kayo siya. Lami kayo siya. Then tambal po siya sa sakit sa tiyan po mga panuhot. Salamat kayo ma'am.
2: Okay, daghan kaayong salamat ma'am. Kinsa gani ni pag-usab?
1: Narabi Mariano ma'am.
2: Taga-asa?
1: Tagalingion, Manolo 48, Pokidnon.
0: Una, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Ania, katong ato makaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested, gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
3: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
4: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nagi dogan, among sagulat, Animal Vita lagi na.
3: Oo. Oh.
4: Dagko na ba karon?
3: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
4: Kuan pa kuya, mga tulog kasimana. Tulog kasimana pa kung nagamit ani.
3: Tulog kasimana, sugod karon?
4: Oh, sugod karon. Atong pag kuna tiksa ko sa imo.
3: Oh, daghan mo da gagamit og Animal Vita, sir?
4: Oo.
3: Oh. O, igna imong mga slingan diya nga maggamit og Animal Vita.
4: O, ako lang hindi ko sila nga. Magamit po sila. Gikan po na ako ba nga. Ipatanaw po nila. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
3: Anya, nakita gin nila ang resulta.
4: O, nakita gin ang resulta. May gin mukha ko ng mga baktin.
3: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita.
4: O, gisagol ako sir, gisagol.
3: Sige, sir. Ilmar Lahoy-Lahoy.
4: O.
3: Taga Upol, Misamis Oriental.
0: Ngunan na gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, na? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang digpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi. Suway, gamita, epektibo. Kaminaw ha, testimonyo. Nagamit ni Wonder Banaba Plus.
5: Si Elena, sumagang ko sir dili sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
3: Mm-hmm. Sige. Asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
5: Paano manggod? Dalitra manggod sir, atake ko ba sa high blood o niya? Kanikaon, kaon mangkukuga ng kukuha ba niya? Kanday kayo nasa mutrigger, manday na siya sa high blood.
3: Mm-hmm.
5: Niya, lain na gigi akong paminaw, nga doko sa akong bana. Bisag bago ko magmata ng last rest, katulgon yung kukas matanan. Ingo pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato. Mm-hmm. Ika nang ingo nila bitag kumata, sili na kamata.
3: Mm-hmm.
5: Then, lain mong dito sa matanan, nawag ko sa akong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom na, nagkalalom.
3: Mm-hmm.
5: Nga, lain na dito sa matanan, kung nga mubigay, nagdugo ani, lain na dito kayo din. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa merkado, bi, dagan dito ng pagdali, palitong Wonder Banaba Plus.
3: Mm-hmm.
5: Then, lista na ako, lista. Paglista na ako yung jatag ito sa indahan. Inom na ako dayon, sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako ako. Kaya binod mo kayo kong tangkugo. Lahit na yun. Inom kong bigay na ako. Akong ko, anak kong tangkugo, binod.
3: Pagtik ni mo atong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
5: Mga 30 minutos nabati. Ginako nga ng anam gikawalang kabinod sa kong tangkugo, din ang gawas akong tingo, din nawag ko sa akong anak na, mm-hmm. Ay, salamat kay sa Ginoo, makay siya mo, pinag-ingon ako nga.
3: Mm-hmm.
5: Pagpalit, pag-inom anak mo, pag-inom anak mo. Inom din ko din, karong gimintin ako ng buntag o hapon.
0: O, oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Kaya pag-greet ko ni Ilmer Tabay, nag-greet si Juni Nimal, Kabadiangan, Lupon, Davao Oriental. Umbana ko mga bata from Kimberley taga Miss Misum Balyangaw. Akong pamilya nga kauban ako sa balay, akong anak nga silang Christian Love, Anna Pearl ug akong bana nga si Ipid. Garay day ko amo silingan diri sa barangay mainit anahon Southern anahon sa Leyte. Silang Rosa Romblon aga pito tiempo lito tiempo. Piping Romblon, Maris Nombre naminaw sila sa imong programa karon nagpaka-paka nagbuto-buto ilang radio karon gikan kini ni Rolito. Salamat sa pagbasa. Shout out from Lala Pagadian City from Idmar de la Serna. Salamat Kuya Carl sa Mantungo family, Uribawan family. Ang Bugot, Umbalay, Wario, Kanalang Kuya ang nagpagaray Junjun sa Purok 2 Barangay Dato Ina. Sa Trinto, Agusan del Norte, si Romeo Bahaw. Pagaray si Floriana Daki sa Banay-Banay. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay maon yung pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Rock, rock, radio, mag-bating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkadas, ano yung BBC Daklit Balita alas dos. Nakadawat og masustansyang pagkaon ang 150 ka mga estudyante sa Pulang Bato Elementary School sa Barangay Pulang Bato, Bayog, Zamboanga del Sur, pinaagi sa Humanitarian Feeding Program nga gipanguluhan sa 53rd Infantry Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, uban sa Gawad Kalinga, LGU Bayog, Bayog Municipal Police Station, Department of Education, mga magtutudlo, ginikanan ug mga volunteers sa komunidad. Ang kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa mga kaabag sa pagpalambo sa kahimsog sa kabataan ug pagpaligon sa panaghiusa sa komunidad sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na iko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis bila-bila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Set!
6: Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: bukas a las 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, anak?
5: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
6: pa, murag magpangita na ka.
5: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong gibati yun. Wala gito siya.
6: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Radio Bagbag. Ping ping.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Bagbagting
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: Kabagting o Kabalkadas, ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Gitakda ang upat ka testing centers sa Zamboanga Peninsula ug Lanao alang sa Philippine Military Academy Entrance Examination. Ang mga venue mao ang Western Mindanao Command sa Zamboanga City, Zamboanga del Norte Cultural and Sports Center sa Dipolog City, Pagadian City Covered Court sa Pagadian City, ug Iligan City National High School sa Iligan City. Giawhag ang mga aplikante nga mag-andam ug moadto sa ilang gitakdang testing center sa petsa sa eksaminasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini sa Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong hapon.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Bagbagting.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Radyo Bagbagting.

0: Radyo Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa akin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Radio, Radio. Radio. Bag-bag. Ping, ping.

0: Radio Magbang.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rock, Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdag kabalkada, ani ang BBC Daklit Balita, alas 4. Formal nga nipirma si Mayor Balong Rowel Molina o si Gregorio Pulido, presidente sa Balon ng Dumulian Diplo Irrigators Association Incorporated sa usa ka memorandum agreement na mapaligon sa implementasyon sa Gipsaka Act sa lungsod. Pidagi nini ang lokal nga pagamhanan sa Kumalarang mapalit og humay gikan sa lokal nga mag-uma na gamiton alang sa rice subsidy nga ipanghatag sa mga beneficiaryo sa lungsod. Sigon ni Mayor Balong, pinagi sa mga programa, dili lamang makatabang ang LGU sa mga pamilya na ginahanglan o rice subsidy o makahatag usab kini o sigurado nga merkado o dugang kita sa mga mag-uuma isip parte sa tingwa sa administrasyon ng mapaligo ang sektora sa agrikultura o mas epektibong maimplementar ang sagip sa kaat. BBC Daklit Balita, alas 4, ako si Bagting ni Sheriff Torres sa FIMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian. Radio Magbang.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Di na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitabang si ating nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Agis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.
3: Matthias, be wondering.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: To the Lotto players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 19. And the second number is 31. Again, our 2D Lotto winning combination. For the 5 p.m. draw, we have 19 and 31 in exact order. Susunod nating aalamin kung three numbers na kaya ang hahapot ng panalo. Mamaya po yan when we return.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: The 3D Lotto players, kayo naman na may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang may uuwi ninyo. A friendly reminder to all our players, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 2. The second number we have, 7. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 2, 7, and 4 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Para naman sa mga suking STL fans, narito na po ang good news and latest updates sa ating Small Town Lottery. Panoorin po natin.
2: 106.3 FM.
3: Tungod sa kapait sa kahimtang sa hon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
4: Mga igalang, isuon, maing adlaw. Welcome sa ato ang pagpanagubanan na napod kining ato mga tulumanon karon sa maayong panglawas. Sa tulkiri ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang inyong Mr. Panyawa na nayan na po dahil sa paghatag rin sa mga kaayuhan para mamahimo na itong himsog kaning atong mga kalawasan. Makalikay kita sa mga balatian o usab. Doon na kita'y insaktong pagpugong. Dili kita mataptan sa mga delikadong mga klase sa mga problema sa lawas. Ang atong mga produktong herbal sa SED Marketing isuon na pamatudaan nga doon ay mga pagtabang gayon sa atong kalawasan. SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula. Nga angayan natong pagapilian para mamahimo kitang himsog, maluwas sa mga balatian, ug kung aduna mangali problema sa lawas, matabangan. Bueno mga igala, isun karong adlaw ato pag-iisgutan ang atoang pag-angkon sa kanunay nga pagpanguga sa atoang mga tutunlan. Kung pananglitan ikaw, aduna kay kanunay nga pag-angkon sa dry throat, labi na mahuman ka makatulog, no? Ang mga hinungdan ni mga igala isun mao kini. Unang nakita nato mao kini gitawag natong dehydration or kakulangon sa tubig. Nahitabo kini mga igala isun kung ikaw sa pagtulog nimo, pipila ka oras nga dili ka magainom, mo baba kaning body fluids nato. Ikaduha sab, kaning ginatawag na ito nga pagginhawa gamit ang atong mga baba or kaning mouth breathing. kung pananglitan kini mahitabo, kasagara nga mahitabo kini sa katong mga kaigsunan na itong medyo saktog katambuko, no? Katong mga medyo fatty or kanyang di po obese, no? Obese ang obese, posible nga mag-angkon sila nini gumikan kay sa ilang kataba, no? Mabagsak ang ilang muscles sa ilang mga dughan, sa ilang mga tutunlan o sa liog, no? Hinungdan nga makipot magamay ang agianan sa hangin sa atong mga ilong, ang tendency diha sa atong baba maginhawa. Tendency pa makahatag ng pag-uga sa atong mga tutunlan. Posible po mga igalang igsoon pag-angkon ng allergies o kanang ginatawag na itong postnatal drip. Kasagara mga igalang igsoon, mahitabo kini kung adunay abog, pollen o baka buhok nga gikan sa atong mga hayop nga ginadulog, no? Mga iro, bakag mga iring. Nga posible yung maghatod ka na ito sa sipon. Ug usab, kung kining sipon mo, dagayday kini sa ito ang tutunlan, ma-irritate o ma-ugah ni ini ang ato ang paginhawa. Ang uban po mga igalang igsoon, kining ginatawag na itong sleep apnea or kining snoring or paghagok. Gumikan kay adunay mahimong pagkipot sa atong airflow sa atong pagtulog, bisan pag maghangad o magtakilid kita, no, makipot ang atong paginhawa. Munang usahay ang uban, maghagok nga kanamo ito morog mag-apa sa hangin. Gumikan kay dili, siyempre, no, tulog o gawa kay kusog. Tendency na bagsak ang imuhang muscles imong tutunlan, makipot ang imuhang airflow, airway sa imuhang baga. Hinungdan nga murag medyo mag-apas ka para makaginhawa, para adunay insakto nga oxygen ang lawas. Ang tendency pa, murag kang ginatuok, no? Para malikayan ang ugang at tutunlan, mga igalang igsoon, dili kalimtan, dapat mag-inom og tubig. Always gina, no? Before tang matulog, at least 2 hours, inom tag usa o duha ka baso nga tubig. Pero mangihi before tang matulog para dili pud ta pukawon sa tung kahiion during the time nga natulog na ta. Number 2, mga igalang igsoon, kabalo mo nga ang banabad akong ikatabang kini para sa pag-produce og mas moisturized nga baba, no, kani atong mouth. Pinagi usab sa ato ang banaba, makatabang kini sa ato ang saliva para mag-produce siya og mas limpyo og nindot nga klaseng nga liquid para matulo na to, and of course makaangkon kitang mas moistured nga baba. And of course, dili kalimtan mga igalang igsoon to always drink water, ha, sa daytime. Labi na sa mga kaigsoonan natong mga naay mga trabaho sa init o baka medyo laborious ang ilang trabaho or medyo taas og kahigayunan sa pag-angkon sa hinago nga trabaho, inom gyud og tubig. Tubig, ha, dili kape, dili soft drinks, energy drinks, tea, dili manginana. Tubig yun. Gumikan kay ang tubig, mas dakog ikatabang kana sa atong kalawasan. Bueno mga igalang igsoon, timali kanunay nga ang said panyawan with garlic makatabang sa atong kalawasan. Gumikan kay aduna kini siya mga gahom nga makatabang sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan. Adunay panyawan, adunay banaba, ug usab adunay ahos. Said panyawan with garlic, ginama kana sa said marketing. Basta said, tatakining magaling.

0: Zed Celebrity Kajik Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
3: Ang kay Pictibo, og Kamilagroso, sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
4: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o Sad Panyawan Capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Epictable dyan ang Sad Panyawan Capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
4: Basta bukol-bukol, i-Sad Panyawan Plus mo na. Produkto, gikan sa Sad Marketing Incorporated.
6: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
8: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton ko buotan ug gwapang asawa.
9: Yanong pangandoy, yanong ating uha nga misangpot sa laom nga kahiubos.
10: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainilas sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
8: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
11: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
8: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Oggaron sa sumpay niya dong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Imo kong gihubuan sa tanan?
2: Alang-alang? Saan ka man ka paglimpyo ni ma? Nga pero ti maghamusa sa tibok ni mo kalang.
3: Gamit og animal vita?
4: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nagi bogan, among sagulag, animal vita lagi na.
3: Oo. Oh.
4: Dagko na ba karon?
3: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og animal vita, sir?
4: Kuan pa kuya, mga...
2: Na, nakaingon ko sa ako agal kaugalingon ah. Nga kun, sama pa lang unta ko ni mo. Sama ni mo kagwapa. Sama ni mo kasexy. Kunya kwantaan pag yun. Aguray! Di, igin ako buhaton. Agimong gibuhat! Nga, anong maumang ka na imong gibuhat sa imong kaugalingon? Ha? Rina?
1: Imo kong gisir muna?
2: Ay, nangutanan lamang ko ni mo ay. Layo ba nagasir mo on kaysa pangutana? Wala man ko makasabot, day. Kung nga nung imo na kinigibuhan.
1: Personal na akong kinabuhi. Wala kay labot ako.
2: Ay.
1: Biyain ako.
2: Ay.
1: Ay, nagtiwasin yung kalabad sa kong o.
2: Ay.
1: Katigil pag malabay ko ni Magni mo.
2: Ay, hala.

0: cho là ai mai nè.
1: Ngày bao ôi hôm nha nở.
0: Hồi lần nữa một cái lý thân mình đi sạch tung á.
1: Walang ka makakita niya, karong buntaga. Maunang ibati kagkalaay.
0: Unsa?
1: Oh, aka makakita ni Randy. Maunang ibati ka anak. Oh, dawata.
0: Unsa man na fresh
1: yan
0: milk?
1: Iyan ang ipadaan mo. Iyan ang ipahatag ni mo. Oh, dawata.
0: Hindi makuganahan, anak.
1: Ay nga nung mamakak man ka, oy. Nga paborito maninimong kuan kani imnununa. Mingon ka lang nga di kaganahan kay imong gusto nga siya ang mudaan na ni mo.
0: Di hindi mo nagkita.
1: Ay di agusdaan god. Asa pa man di ay. Samtang naglakaw ko, paingon din eh. Iya kong nagian. Mautong iyang gitaw, iya kong gitawag, ug iya nang gihatod para nimo. Dawata na!
0: Amin na lang na, Pi. Basta ha, gikan gini niya, ha?
1: Nagtuo ka nga, nagbaka ko, gibaka ka, teka.
0: Basta naging mohimo lang kang istorya, aron maulian ko. Imuning pinalit, nga imo lang ipatuo, nga gikan ni niya.
1: Hehehe!
0: Anong katawa man ka?
1: Babae kag yung buhat kay baka matikod ka man.
0: Ano sa imang gisalti?
1: Ay, wow eh, wow eh. Oo, oh, imla na na oh. Imla na na. Ano nitutok pamanggog ka na ko eh?
0: Wa lang. Nahibong lang.
1: Sa unsa man?
0: Nimukod.
1: Ay, nanasagada. Imo lag yung giblabad ang imong sa mga butang. Nga dili na gidunta angay ni mong hatagan o pagtagad ining kalibutan na.
0: Kisa may dili matingani mo. Kalit ka lang mawa. Mukalit lang pagtagtong nga. Mura pagkidog, mahibaw ka sa kong gihuna-huna.
1: May.
0: Parihas ka ron o. Nahibaw kang gilaay ko. Giyon sa mga kununan ni mo, be.
1: Bisan pa o di ko mangutana. Ha? Naklaro na ko si mong naong nga gilaay ka.
0: Anyang ano nahibaw mang ka nga nagunahuna kong Randy? Asa giday ka nagpuyo? Tagadiin giday ka, ha?
1: Balik na sana ng imong pangutan na.
0: Ang-ang, balik-balik man sa ka nga dili mo tubag.
1: Ay, kanimo. Gihataga lang yun ni mong labad ang imong o. Mas mayo pa. Imo na nang imnon kanang ipadaan ni Randy.

0: Mayo. Tay, nagmata na ka. Oh. Ay. Grabing hubugan mo gabi eh. Dinday ka.
1: Naguyog mi ni Reyna gabi eh. Na sobrahan ang among inom. Mudong grabe na mong hubuga.
0: Kamong duha?
1: Natural. Kay kami may gainom.
0: O ganong din hinggan sangko sa kong apartment, ha?
1: Gikan ko naghatod ni Reyna. O samtang nagdagan ang sakinan, hilabihan ang akong kahubog. Halos, di rin ako makita ang daan. O nakinomdom ko nga akong agian ang imong apartment. Muto nga nilahos na ko din eh. Nadukla ko nga din ako makaabot sa amo. O malagmit pa nga, madiskresya ko.
0: Ay, naunsa naman taon mong duha. Uy! Maklaro na yun nga, hilabihan ni mong hubog ka. Kaya wala lagi ka makaabot pa sa inyo. Yun na. Nga nung ingon ana, ang imong tinanawan na ako.
1: Lain na nga kong gisulob.
0: Uniya?
1: Kinsa'y nag-iilis na ako?
0: Natural. Ako.
1: Unsa?
2: Si Rolly Aureo nakasinati og pagpanlipong og na-diagnose nga adunay vertigo.
3: Year 2016 sir, nagdunan daan ko sa kitlitaw ang findings.

0: Sekarang gumuk kayo. Gumuk kayo na itong mga gamit na ito. Ganahan kayo sa sabon.
1: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said celebrity Gojek soap. Ayan.
2: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tihimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinood ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo nining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
3: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome na usab nining atong tunumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang ato ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma o sa kanindot nga klase nga haplas nga na magatabang sa atong pagtangtang sa mga pagparakit sa atong mga kalawasan, sa atong mga muscles, sa atong mga joints. Kung ikaw adunay problema sa rayuma o baka arthritis, kini gumikan kay adunay kini ginatawag nga methyl salicylate. Kining methyl salicylate mga igala isuon sa kanika compound sa atong haplas nga diin napamatud-an nga adunay kini siya bugnaw o init nga kapaghatag og tabang sa atong mga kaunuran. Kining methyl salicylate ginagamit kani isip counter irritant sa mga problema ilabi na kining atong sa muscle and joint pains. Timani karunay mga higalag igsuon nga kung pananglitan ikaw nangita ka og haplas nga insakto nga makatabang gumikan kay aduna insaktong mga sangkap, kining atong SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma og giapod-apod sa SED Marketing mao'y mas makatabang sa atong kalawasan. Timani karunay kung gusto kang mangitag haplas nga makatabang gayon, kanang dali ra kayo nga matangtang ang mga balatian. Haplas na karon sa SED Liniment Oil, ang haplas nga ginama sa Seed Pharma o usab gi-distribute sa SED Marketing. Ang SED Liniment Oil mapalit na karon sa mga butika.
2: Inyong napatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Nganong ingon ana ang imong tinanawan nako, ha?
5: But ni mo ipasabot nga. Ikaw ang mailis akong sininaw. Ikaw ang misulob nako ang itong pajama.
4: O nagtuo ka nga ako kang gihilabtan.
5: Ha?
4: Dili ko ingon ana ka daw sa unod. Ingon ana man tuod ko, pero doon ako dili ka disa. O labaw sa tanan, dili ko makamaong mangunay. Sige na. Ako nang giandam ang lamisa. Doon ay init itong sabaw aron mawasan ka. Higop dito. O mahimo na kamulakaw, iniguman ni magkaon.
5: Nasuko ka?
4: Wa man, suko ba'y natural. Pagkasabot ko ni mo.
5: Oh, kung mo. Nganong dili ko ni mo sawaan sa pagkaon?

0: Kau tumbuh ya kabar. Wasaban, dekdu gedek kasuklan ya. Wasan ketu ke babai kang di tengah patulan.
1: Ah, ya mercaguni mo god. Basin ketu sedka ngan hadluk sekuni mo. Aku ni pu studi ni part. Uni anu haud-haud mo ka? Ikau pa mo ini adin ni na sokop ka? Ngigah sa di mo no?
0: Sabar ay. Bugiro iki kada. Ikau mo sigi pasingit ako.
1: Dili na pasingit part. Murus pitar ka? Aku god di ni. Magagad kan aku?
0: Sabay. Balangon di kayo.
1: Ha! Suwaye ko no. Balanga!
2: Balangon! Yeah, ha! Balangon!
3: Sana, balangon!
0: Ha! Animal! Gumunahan ko ni magsukbag, ha?
2: Lagot kay ko ni mo, da? Ni arsikam stamok din, ha?
0: Animal! Nagtuo na yung gangad di ka
2: kita. Niya po!
0: Masultihan ako. Nagsali kang hadlo kay ko ni mo, ha? Pero karon, suklan tanaka!
2: Nga di ay suklan, ha? Bawa sa ka, musukol ka, bawa!

0: si Django man ang nakakitag-away. Uy, ala, ang iyang kontra, doon ay gikuot sa iyang hawak. Doon ay sigiluklok nga ice pick. Ay, delikado ka, Django. Kinahanglan nga muli ko. Ani,
1: Doon na si Kukasigilig. Doon natin ilinig gilukluk at kutsilinda eh.
2: Ikaw mo yung akong gandang maninibuang nga gap.
1: Uy!
2: Unsa kini?
1: Usa abi na kong kutsilyo ni Pagino. Gano'ng gandaan ka sudlay doon, manupi ka?
2: Nga nam ni. Dili, gano'ng sudlay man eh. Niya sa mong kilit. Ay, speak nga kong gilukluk. Pero gano'ng sudlay man eh.
1: Bida! Nawa ko magtawang manukluk man eh kag sudlay. Bida, sinunin ni mo. Karama ko ni mo. Nabayo ta ka ding?
2: Di ko makatawa nila. Gano'ng nasudlay naman eh. Di ko mahibo masayop. Ay, speak nga kong gilukluk ganina. Animal.
1: Kaniya ta. O anak, ilang ginadi ha. Basta yun, huwag na ba kayo gilukluk niya nga hairpin.
2: Di na ni mahibo. Ibugal-bugalan ko ba yun?
1: Ay! Asa ka ba yun? Balik na ay! Ay, makita na ako kanahanang, ha? Usap ka ni makita ni Cam, ibadli sa kasada! Tuwalang na ko!
3: Ha? Ano mga? Lubot mo ka sa mga away!
1: Ay, Zay!
3: Giro, ari mo dyan ko sa?
1: Giro, ah!
3: So, may gipasikatan ni mo, ha?
1: Midayang mo ako, sikat ko tao. Ako, laban ko ni mo. Lucky ko to niya.
3: Ano madig lucky to? Nagtuho ka, ganadlo ko niya, ha? Din ni sa daan, wak ko'y gikadlukan.
1: Oo, oh, wala kay gikadlukan. Pero figure ko ato kay birok man ka.
3: Birok? Mawala niya, be! Kore, hungawa na sa kong sapot.
1: Bida sa'yo, katulas kong agtang ni mo. Yun sama, di ka pasalamat ako, ha? Di ka mo congratulate ako? Sa akong ipakita kay isog di animo?
3: Balay! Isog lang ka sa mga dilo. Musukol ang buwang nga ka.
1: Uy, biyak!
3: Diba ako eh? Talawan kay itong buwang na ko. May manugwa ko masuhito at itong amaw. Magbawa na diyan ko! Kulagot ko na!
2: Buwang. Di ko ba katuog asudlay ang diyas akong kilid, ha? O ang akong aspek, kalit lang nawa. Imposible makinong hitabo. Di ba hitabo ka sudlay ang akong iluklok? Aspek yun ang akong gida. O wasa ko sudlay ang asama, do? Pink pa kolor. Diin matugig ka na sudlay. O ganong diha na matos akong hawak. O kasama na itong akong aspek.

0: Ahay, traffic na sad. Pero burag, mitahan na ron. Eh, nakuha na ako ang abang karong adawa. Makaraon ko anig kaupat. Aw, ako na kong madaan. Og, masinog makagrahi ko sa iyo ron.
1: Ay, bisan sa iyang isulti, wa kay laing buhaton nga musanong talang.
0: Bruha?
1: Wa kay laing buhaton inikakita ninyo ni Shen. Musakay-sakay ka lang sa iyang isulti. Nakasabot ka.
0: Ha?
2: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang said panyawan coffee mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Said panyawan coffee mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Said panyawan coffee mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa said marketing.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikretso sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa

0: produkto sa Said Marketing Incorporated.
1: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako, ana, sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
5: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dan-dan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
0: Rag, rag, radio, mag, bag, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: July is National Disaster Resilience Month, ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna.

0: Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindola, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang, alamin ang evacuation plan, ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Magbang King.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang di ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong madissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstore, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
7: Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
8: Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
8: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Nationwide.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
9: patotoo,
10: karanasan,
9: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: At yung syempre sa atin ang adibo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan, ang tawag na po kayo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri. Okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet. Okay. La Trinidad, Benguet. Okay po. Nanay Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes. 63.
0: 63. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon na ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating programa, nanay, meron po ba kayong iniinang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong kwan, likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay, matagal pero na po ba yan? Ano pong ano pong sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman, basta nagbigay lang ng kwan.
0: Nagbigay lang ng gamot?
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Pero wala.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang kwan, pakiramdam. Masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Tsaka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang kwan. Dali ng pag-ihi.
0: Dati po nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa kwan.
0: Sa may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang sa may kwan, kita.
0: Okay.
1: Sa gitna ng hita at kakapwit.
0: Okay. Yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes, sir.
0: So, dagdag pa yun. Kasi dyan din sa may parte na yan ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag yes, pa yun. Meron kayong lumbar spine. Tapos, meron yes, din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na. Medyo na, nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga, tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na.
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot nyo na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy sa Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, Nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli yes, po sir. Ninyo? Kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: Oh, so dalawang buwan na kayong hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na pinagbibilan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
0: Tama. Ano sabi nila?
1: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
0: Oo.
1: May programa naman sila na kwan, sa radyo.
0: Anong sabi?
1: Sabi ko sa kanila. Wala, tumatawa lang sila.
0: Tumatawa lang?
1: Oo.
0: Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At actually, naipaabot na natin ito sa atin po naman mga deliveries. Pero ginagawa na po ito ng paraan. So, ganito na lang po, nanay. Again, papaabot po natin ito. Ipa-follow up ko po, Nanay Neri. Tapos, tulungan niyo po ako. Kapag Nanay Neri, umabot po na, dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako, Nanay Neri.
1: Yes, sir. Gusto ko sana bibili ng kuni, ng marami.
0: Opo. Sige po, Nanay Neri.
1: At, mga 30 bucks, ganun.
0: Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay Neri, at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon...
1: Mag-deliver naman kayo, sir.
0: Yes po, Nanay.
1: Wala talaga. Walang mabili na.
0: Noted po yun.
1: Sa Benguet at saka Baguio.
0: Benguet at Baguio. Okay po. Sige yes, po, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa ating po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
1: Yes, sir.
0: Hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng ating po namang rice coffee, Nanay Neri.
1: Wala kayo na-puan na ako sa ibang kape.
0: Nagpunta na kayo ng ibang produkto?
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Nung natikman ko na itong rice coffee, yung kanya katamtaman lang ang tamis.
0: Tama.
1: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya, pero... Matamis talaga nung sinubukan ko itong rice coffee. Katamtaman lang ang tamis niya para sa akin, ha?
0: Sakto lang, kumbaga. Ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay adun po yan. Stevia din po yan, Nanay.
1: Stevia.
0: Yes.
1: Yes,
0: sige po. Noted po yan, Nanay. Maraming salamat po. Ganito, Nanay. Sabi ko nga, tulungan niyo po ako. Kapag halimbawa meron na dyan muli sa Baguio, sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Yes, sir.
0: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
1: Okay, sir.
0: Sige po, maraming salamat po, Nanay Neri. Thank you very much po, Nanay Neri. God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating namang paladudunan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating malado doon ang 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po din yung tawagan dito po sa ating malado doon ang mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio, tatay?
1: Sana po po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay. Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayo mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman.
1: May pinsan po kasi.
0: Pinsan po ninyo? Opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay?
1: Pinsan po sa baga.
0: Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yon? Matagal na?
1: Hindi pa naman.
0: Hindi pa naman.
1: Masigit na yung baga na. Kasabi ko, tapos, pumilin ko ng ano, gaya yung iniisip ko.
0: Mm-hmm. Tama po, tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po yun. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, ituloy niya lang yun. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee at kapag nasimulan niya na yun, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos, kada timpla po ng ating rice coffee, tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung steam inhalation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung steam inhalation na tinatawag po natin kasi yung pag-inhale, exhale po natin araw-araw, kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng sipon. Okay. Huwag lang patutuluan ng sipon. Baka bago inumin, may sipon na. Okay. Kidding aside, tatay, basta po gawin niya lang yun. Kada timpla. Ano po? Kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla. Ganun ang gawin niya. Tama yun.
1: Pero may isa pa ako na hindi ko nakakalit sa ano po yun sa binti, sa bila.
0: Oo, ganun talaga yun, tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan, lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, tatay. Kumbaga, umiipekto yung ating rice coffee, hindi naman po yan na yung parang instant, na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil.
0: Tama.
1: Yung
0: galing, okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. eh magandang so, bagay po 'yun.
1: Hindi po ako nakakuha ng ano, isang maximum 25.
0: 25 in one, wala pa po diyan sa inyo?
1: Hindi po nakakuha ng dalawang sachet.
0: Dalawang sachet lang, naubusan na.
1: Opo. Tapos bumili na rin ng ano na dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in 1, naubusan na.
1: Meron pa po. Kaya nila nabili
0: ko. Okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po nabili ko sa amin, sa may pampiho.
0: Sa San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi. Meron pa rin po yung ayaw, opo, yung 25.
0: Yung 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inuubos nyo na. Oh. Opo, sige po.
1: Wala na rin ang iba.
0: Oo, sige po. Tatay, ahayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po nasasabay po ninyo yung pagiinom ng ating 25 in 1 saka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po?
1: Opo.
0: Tama yon. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po kumbaga.
0: Wala po dyan sa inyo? Wala po? Wala po bang...
1: Magtatanong po kayo, wala po akong sumusunan yan eh.
0: Sige, itanong niyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. Opo, hindi... Yes, itanong niyo po, tatay. Tanong niyo po, para kung sakaling wala, tawagan niyo po ako muli at para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon.
1: Okay.
0: Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang... iinom ng ating rice coffee, huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na din umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin?
1: Hindi na po. Wala na po. Magkakawal na po niya.
0: Sige. Okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli.
1: Pagkatapos pag nasa usap po yung isa yung kanina.
0: Mm-mm. Sige po. Maraming salamat. Okay po.
1: Sige po.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat, tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman pala doon.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang baladudunan mga kaibigan.

0: Opo.
1: Opo. Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontakt pagka ano.
0: Ah, ganun po ba? Lagi po kayo nakikinig. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Faye. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Faye, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Faye. Pwede kayong mag-utos kung sino po yung mauutusan po ninyo. Huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano, sa online mahal kasi.
0: Sa online po
1: ubos na ako ng ano ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online? Yung pong sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano may
0: parang
1: may
0: hotdog.
1: May cup siya, tapos dilawang ano, may araw sa taas.
0: Tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, para baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po meron akong katarata eh.
0: Okay.
1: Bawa ko uminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok niyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yun nga po ang ginagawa ko makasakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes, opo. Sa mga butika dyan. Sige, hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries na urgent na dapat meron na dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa. Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagtitext. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan. At nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan ng mga butika dyan po sa Palawan. Pero ang alam ko po, meron na.
1: Ay, maraming salamat po. Papahanap ko na lang pagkakamayon.
0: Yes. Kung sakali, Nanay, nawala pa or naubusan na, tawagan niyo po ako muli at ikukulit po natin sa atin po namang mga deliveries. Ano po?
1: Sige po, maraming salamat po.
0: Kami po yung dapat magpasalamat, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at lagi kayong mag-iingat, Nanay. Bye-bye.
1: Sige po, salamat.
0: Salamat po, salamat. Nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Lagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, radio.

0: oras, a las 7:30.
1: Radio Balbatin.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals

0: na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambalgi pang inom, nagsinaw balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. Kaloy na dati? 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Set. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
9: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang pagpirminti, kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
11: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radio.

0: Bating. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo!
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radio Magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, let's kick off tonight's game night with a bang! Ang pabuena man ng swerte at chance na maging susunod na milyonaryo ay para sa ating Lotto 642 players. Wala tayong winner last Tuesday. So, tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! The first number is 32. Paalala sa lahat, huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po iyan. The second number is 3. Pagkabili ng lotto ticket, pirmahan na agad ang likod nito. Kung ito ay mawala man at manalo, ikaw lang ang maaari mag-claim ng premyo. The third number is 1. Exciting din ang mga consolation prizes dito sa Lotto 642. 1 million pesos ang premium paghahatian ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 22. Kung 5 winning numbers naman na nasa ticket nyo, 1.1 million pesos ang premium paghahatian. Ang Lotto 642 ay nagpapapremyo tuwing Martes, Huwebes at Sabado. The fifth number is 33. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 10 million peso jackpot. Sana kayo na nga susunod na maging Lotto milyonaryo. And the sixth and final number is 21. Muli po ang ating Lotto 642 winning numbers ngayong gabi. 32, 3, 1, 22, 33, and 21 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos net of the agent's prize commission. Lotto fans, get ready to play and win for the Super Million Jackpot ng Super Lotto 649 after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng lotto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng lotto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8 TV.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1X-14009. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: Radyo Bagting.
2: Oras, alas 4.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Horas a las 4:30.
0: Radio Bad Bunny. Radio Bad Bunny.
2: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Paragis Bilabila, Paragis.
6: Ani anasab kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ug mao kini ang nabati ni Melchor Alegre. Apan ni alibyo kini human ni Tomarsha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, ikaw palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
8: Ang akong ipamati, diabetes ko, nga taas na. Ngi abot o 400. Nga naisamad sa akong ting gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, ni yadto ko sa... Nakadungog man ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy sa Ginoo, naulian, yung kuyos. Yung samad, naulian, yung uga. Kode ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Alarap, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
10: Dili.
9: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
11: RMN Production Center.

0: Cilanco.
1: Imo na kutseko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
0: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
1: Bunsa?
0: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
2: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
0: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

kay kala kumusta may buntag, may ngudto, may ngapon, may gabi ug bayo pa yung kadlaw na tuntanan. Charo, haros niya. Buena mga igala, niyan sa inyo igalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. So karon pa na shoutout time. Shoutout nga doon ni Kevin Michael Brosis Fracasa, si Divine Gonzalez, Janil Pins, si Ray Hurbuda, Dun Imok. Kailan ko ni Dun Imok lang. Si Rani Barbie, asamot kinailagay ko ni. Si Johnny Piscadero, si Ren Soriano Hubilia, si Ruil Javierto, o si Juan Villarmente. O Villarmente, gikan sa atong writer-director o founder sa Bisay Bangang sa ilong wailahin ko din atong writer-director o si Kumpok Rakasa. Shoutout sa nga to ni Joel Abadiano diya sa San Pedro Onum, Basak Pardo, Cebu City.

0: Asa Lucia, si Lucia Buloy di asa Dila Rosa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangis Garing. Unya laing shout out ngadto na sa adya sa Das Lutopan si Gris Alguno. Mobito si Carlos Villarino, si Apong Tillas family, si Giraldo's family o gikan ni Pedro Pungasi. Angge. Okay. Wala well, magigala. Ay, kutasa ay nagkaring shout out ay, ino sa tagkap na yung atong Paragis. Paragis, suto, loin. Bila-bila herbal coffee. Wow, mo na atong pambato matag-hapon. Bawas, doka, herbal coffee ang Paragis bila-bila. Mo na atong pampower. Bueno, mga ikala, atong minumduman ang nangagino nga. Padung na sila sa isla, sa bantayan. Aron, muhatod usap og ayuda dito. Unya si Don Arturo nananghid ng daan sa atong bida nga si Jigo nga human unya sa ilang paghatod sa mga ayuda, mubalik siya sa Iligan, Mindanao aron pagkuha sa abo nga gikremate nga lawas ni Anhing Maria Picat. Unya samtang nagsulti sila si Don Arturo o gingo si Hercules, kanit lang nga gisakitan si Don Arturo. Ingon ining nahitabon niya din ilay sumpay ng itong sugilan mga igala, bud-bud o bibingka!
1: Kung ingon ni anak pala ang tanang dapito na turo, hayan, daling magkabarog pagbalik ang tanang apitadong dapit nga nalinugan.
2: Ayay!
1: Gano ka, doon turo?
2: Napaakan akong dila.
1: Labing siguro, doon ay nagkisgot mo.
2: Doon ay nagkisgot? Kaysa man, ha? Napatay naman ang akong ginikanan. Uga, ako naman lang, naginusarang naman ko. Ako ang naginusarang anak, unay ko iho.
1: Labing siguro ang nag-iskot mo, Don Arturo. Espesyal na si Mugan.
2: Onsa? Buot mo bang ipasabot nga si Anhing Maria Picat ang nag-iskot na ko? Bao ba, Hercules? Bao ba? Pero patay na si Anhing Maria Picat. O galing Anhing na kay patay na.
1: Oh, basig buhi pa.
2: Unsa? Pataka ba lang ang pasagat?
1: Don Arturo, yun yan naman yun ang panunod na itong pinuhuan sa kinuwagan. Pasagat ni, mapaka na ito nila. May nag-iskot ko na ito.
2: Pero imposibleng si Anhing Maria Picat. Eh, patay na siya, Hercules. Oh, my Delilah. Maria Picat.

0: Niya naman kita sa isla sa Bantayan. Pero wa ta masayod kun unsay at ilang plano.
1: Aoy, baya, giparat ang Jigo. Iyon ang driver sa tungod ni Jigo, ha?
0: Nano, Jigo?
2: Matod ni Daddy, nga adto mo Santa Fe asahin. Naibaw na tong driver kung asa mo paingon. Adto mo manghatag sa ayaw da.
3: Kwarta.
2: Unsa kwarta?
0: Buo di pa sabot ni Boga Chego nga kwarta na sab. Kay manghatag man ka og suhol na mo, dili ba?
2: Sige, buwag-buwag na ta. Kay madidihos pod mi padong.
0: Okay, kayo.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natyan sir.
7: Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gid, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
5: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tao, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
8: Ikapila man mo si Imnon?
9: Siya katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
9: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawang ko nagkuan sa kong sa kuan o, jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Taga-asa?
9: Upper Limatok.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kun.
9: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
5: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis,
3: usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
10: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun dos pantusiya karon may nakayo.
11: Taas din sugar sa mga asawa sa
10: 11.7
11: karon.
10: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
11: Aning baba
10: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
11: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
10: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
11: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
10: Evangeline Cañete.
11: Simong
10: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
13: May buwag lagi tong truck ang gisakyan nilang Miss Lala Checo.
2: Oh, kay padong to sila Santa Fe. Samtang kita padong sa Madridihos.
14: Titakla. Ingat kiyan, nindot tayo dakat tinhi. Limpyo, puti, kaayo ang bus.
2: Oh, white sun god. Sikat ning islaha sa mga turista. Turist spot ning isla sa bantayan.
15: Bay, chikaw! Di ka to magbinuang sila si Bugar tong lalat.
2: Usay buot mong ipasabot, Baynoy?
15: Kadungog na ba kong istorya ganina sa mga driver sa truck?
2: Nga unsa?
15: Nga si Lalat kunog, Bugat, gipabayaran kunog, tag 100 ang ayuda nga gipanghatag dito sa Bourbon.
2: Unsa?
13: Kasalbahis, good. Maupay na linugan sila og nangadaot ilang bahay o kabtangan? Ang uban na wad ang pagmahal sa kinabuhi? Unya ila paging gipabayaran?
14: Batman sila!
2: Dili ni maayo ilang gibuhat, bay nunoy?
15: Nangutana niya kung bay timyong dito sa Bourbon? Kung tinood ba yun? Ay, kina ko kibalita ni mo ba, Jigo ba? Di pa rin kumpirmado mong tala lagi ko na dito, okay? Chismis pa man lang ni. Istorya lang ba?
2: Kung matinood maging ang chismis, dili yun maayo. Kabaan yun na sila.

0: Nganu ka diha, Bugoy?
1: I'm happy.
0: Mahal ka ni, nga sige ting-ting si diha.
1: I'm happy lagi. Happy!
0: Happy, mani. Kana?
1: Huh? Anta?
0: Happy mani lagi. Mani, mana?
1: What I mean to say, gamali pa yung tiyo ko karun. Tipaldo na sa punyata.
0: Bogart?
1: Ato di pong manihuun ang pagpaghatag dito sa iyo na.
0: Shhh! Hinaya ng inyong tingog. Kay tingalik, madunggan ka sa driver. Ingon mas pahinante ng truck.
1: Oh, lagi. Basta kay tiba-tiba taon niya sa kwarta.
0: Oh, yes!

0: Abot ata, Don Arturo.
1: Ah, o apa? May pakikitaan lang ko din nga sigurado yung kong magatabang na sa pagbanghatag sa ayuda.
0: Isama, Don Arturo.
1: Ang higala kong konsihala, si Honorable Corazon Rodrigo.
0: Konsihal Corazon Rodrigo?
1: Kugihan og matinabangon kayo siya nga pagkakonsihal. Nagpanan sa tanan. Ilabi na sa mga kabos og nanginahanglan.
0: Kanay saktong politiko.
1: Bisitahon sab nato ang kaliwat sa nabantong writer director, Anhing Leo Marabi Manlanat, dinhi sa isla.
0: Ikaw mag-igo, Don Arturo. Ausman, gusto kag masahe, Don
1: Arturo. Ayabida sa nang imong pagpanghagad, pero may masahe, Hercules. Uy, huwag niyo kapulian, ha? Ha? Pilakatuig naman na nimong hagad-hagad taon. Uy, kanugay na nimong ako. Proud ka na imong tudlo ng murag bata. Di lagi nakadot sa kumbuko-buko. Uy,
0: hala.
1: Baya.
0: Tarawa, saunahan. Ang kanahan ka na si Tukoy.
1: Bisang asa na gini maabutawahan na.
0: Yan, awa. Uy. Niya paingon na turo.
1: Adalay, manganaog tayo ng truck.

0: nga tara rin, nga tara rin mo.
1: Suhito, mayugas tanan to koy. Nala, may pangutan unti ka. Unsa man ang elevator?
0: Kasakyan ako, anak. Dakong kahon nga, musaka ka naog.
1: Eskelator?
0: Hagdang na, musaka ka naog.
1: Calculator?
0: O ka na noon, wapo kasakyan, anak.
1: Pangadya, ilong.
0: Mutala mo, mutala mo, mutala mo.
2: ako na sabah, Usay butang sa patayng lawa sa tao, aron dili mo baho dayon sa lungon.
0: Lusyon!
1: Bangat sa ilong!
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y polyp dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulo ka, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
4: Yes, yeah, oh yeah, yes. Maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati man good sir, nga communication dili normal, din nag-take atong kuan nang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Nangamod yung ginatake nga, kung sa debit ko ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, magiging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawa.

0: sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Piyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.2. 106.2
2: Bell FM Radyo Bagting.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan, mga kabagtingog kabalkadas, gumabot sa Sibya sa Radyo Bagtingog Bell FM. Sa nausap ka adlaw o higayon, laing higayon sa pagpadayon. Nga diin kita managuban inis kahanginan sa Lanog sa Bagtingan. Mabati sa 106.3 Bell FM, mag 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM. O ganito mga nagmonitor, pinagi usab sa Radyo Bagting app. O so apaw naka-download, i-download na. O connected mo sa wifi o naka-data mo, pwede bisag asa makapaminaw mo. Pinagi sa Radyo Bagting app, ipangitaan na sa Play Store. Alang kinis mga Android phones o mga kabagting o kabulkadas. O gada yun makapaminaw mo sa AM o diba ka sa FM. Yeah, good morning usab sa mga diha sa Facebook Live nato mga kabagting ang kabulkadas. Ang inyong pangitaon is Radyo Bagting News o gang BBC's Entertainment. Maura ginang duha para di naman magkalibog-libog asa mo nga to basta kay maura ginang ato gamiton nga pages mga kabagting ang kabulkadas. Mainlan mo po nang mag-live kay magpula manglingin diha. Ayan, good morning everyone. Yalay na sab nga hugna sa tuang nga ngayang pasalamatan mga kabagting og kabalkada sa kaytasan ng gitagaan patag higayon nga mohimo pagyapon sa mga game buhaton ni ining adlaw. Ani ana nga ngisiran nato dinis tong pagpanaguban mga kabagting og kabalkada. Stand by.
0: BBC Headlines.
1: Ang mga nakahanay nga headline sa mga balita gikan sa mga bagting reporters ug naka-standby na usab ang atong technical team kaganina pang kadlaw naka-standby. O gawan pa nga nga natong ipadangat nga na kaninyo dinhi tong pagpanaguban. ZSBPPO nagpahigayon ng drug test aron masiguro ang drug free sa hanay sa kapulisan. Dugang pang headline sa empleyado sa recruitment agency patay sa pagpamusil sa Kidapawan City. Mga balita nga gikan paghihapon na dinis atong dapit pagka mamugnaon sa mga PWD gipasundaya gatol sa environment activity o environmental activity sa Ramon Magsaysay. Dugang pang headline sa mga balita diin ang eksklusibong pagdumala alang sa tawhan nga dunay kabilinggan ini sa Buanga del Sur gipasidunggan mekanis pag-uptake speed down no? Samtang sa dugang pang headline sa mga balita unexploded rifle grenade na recover sa mga awtoridad dito sa Labason sa Buanga del Norte. Headline sa mga balita drug den gibungkag sa Pidea Region 9 lima ka mga suspect na sakote. Ang dugang pang headlines, duha ka miyembro sa paninikilan criminal gang, lakip ang tinun-an na dakpan sa joint operation sa Maguindanao del Sur. Sa pigas bahin sa mga balita, bagyong Quiapo, nagkakusog samtang habagat padayong magpaulan karong adlaw. Driver nga taga-Pagadian, dakpan human mangawat dito sa Dumalinaw. O guman pa nga mga headlines nga itong paghahatag og pagtagad. Lakip na mga balita gikan sa BBC News Center. Update gikan sa merkado. Dini lamang din sa ito ang pagbanaguban Lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Oras alas 5:11 na standby. Alang sa detalye sa moong mga kasayuran.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Alas 5:11 na mga kabagting o kabalkada. Sunaw na itong update sa kaimtang salakat sa panahon kay si Quiapo ra ba, bagyong Quiapo nagkakusog. Samtang ang habagat usab na nagpadayon. Sao na lang man ito na mga kabagting o kabalkadas. Gadiin pa dayon nga punta magpahimang nos mga nanimuyo sa mga low-lying areas dapit nga din dali lamang matumpag ang kayutaan kay humukon unya sa gunso ng mga pag-ulan dubliha, tripliha, kung mahimo, kwadruha pa yun. Oh, mabimik term na, no? Dubli-dublihon pa yun ang mga pag-amping kaya aron nga din ka mo diha, dali nga makamatikod. O dali usap ninyo nga mahikli ng inyuhang banay kung gikinahanglan. Alas 5.12, update sa kahimtang salakat sa panahon. Bagting 17, Florence Zofima.
2: BBC Weather Update. Ano yan ang update sa lakad sa panahon karong adlaw tungod kay mas nagakusog pa ang bagyong Quiapo hangtod karong adlaw hinungdan nga dili kini angayan nga baliwalaon sa mga katawhan nga direktang apektado sa nasangpit nga bagyo. Sa kasamtangan, ang bagyong Quiapo anakya sa gilayon nga 357 kilometros sa may sidlakang bahin sa Apari, Cagayan. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 67 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 80 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 30 kilometros sa matag takna. Matud pa sa pag-asa nga ang mga lugar nga direkta apektado paghihapon sa bagyong Quiapo mao kini Ilocos Norte, Batanes, Buyan Islands, sa Cordillera Admasive Region, pipila ka bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union o ingon man sa Aurora. Kining mga lugar ha, kini na ang gipailalom sa signal number 1 o wala usab gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga mapailalom usab kini ngadto sa tropical cyclone wind signal number 2 o sa musunod nga mga adlaw posible nga mosaka pa kini sa signal number 3 o hinungdan sa og isip epekto sa nasangpit nga mong bagyo. Adunay nga mga pipila usab ka tulunghaan nga apektado niini ang nagpagawas na og mga wala matudpay klase karong adlaw og gani gumikan usab sa nasanatian nga mga pagbundak sa ulan diri bahin sa Zamboanga Peninsula og ingon man sa kasikbit nga mga probinsya lakip kini nga nagpagawas sa og suspension of classes. Aniya ang mga lugar nga diin karong adlaw apektado sa pagbundak sa ulan nga mo hinungdan walay klase. Unahon nato ni General Trias sa City Cavite ang galakip na usab sa Maguindanao del Norte ang tanan matutpan niini nga year level mapampubliko pribado nagdeklarar nga walay klase karong adlaw sa Maguindanao del Sur. Ingon man ang Sarangani, ang Sibuko sa Zamboanga del Norte nagdeklarar usab kini o walay klase karong adlaw gumikan sa ilang nasanatian nga walay hunong nga pagbundak sa ulan kay gahapon adlaw. Lakip na ang Sultan Kudarat, Pagudpod da Ilocos Norte, Silay City sa Negros Occidental, kon Occidental, Isabela Negros Occidental og ingon man ang Limbanan Camarines Sur. Ang nasangpit nga mga tulunghaan nga atong gibasa kini ang managsama nga nagadeklarar og suspension of classes gikan sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan gumikan usab sa walay hunong nga pagbundak sa ulan. O gaalayon usab niini ang pag-asa nagpahimangno paghihapon sa publiko nga dili usab kita angayan nga magkumpiyansa diri sa Zamboanga del Sur tungod kay aduna sa ida kunsyansa nga makasinati kita pagbundak sa ulan karong adlaw tungod usab kini sa epekto sa habagat kun southwest monsoon gawas sa Zamboanga del Sur. Apektado usab ang Zamboanga Sibugay o ingon man ang makasikbit nga mga probinsya mao nang sa kanunay dili ang ayan nga magkumpiyansa ilabi na gantong mga estudyante sa may bukid-bukid nga bahin. Kinahanglan paghihapon kamo nga magdala sa panangga sa ulan aron nga di mo mga homework panahon pag sa inyong pag-eskwela o di ba kaha panahon sa inyong pagpauli sa kahaponon. Gani lakip usab niini matud pa sa pag-asa nga ang tibuok bahin gayud sa Mindan ako na sa nasod nga dili direktang apektado sa bagyong nga si Quiapo maoy apektado usab sa habagat. Samtang sa pigas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw alauna 8 kagayon ng kadlawon 1.5 meter ang giladmons tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 8:33 ang takna sa buntag 0.5 meter ang giladmons tubig. Subling mutaw pag alas 2:25 ang takna sa hapon 1.1 meter ang giladmons tubig. Og subling hunas pag alas 7:30 ang takna sa gabi 0.6 meter ang giladmons tubig. Lauman nga musuba ang adlaw alas 5:37 karong buntag samtang usalo pag alas 7 sa gabi. Update kina sa lakat sa panahon bagting 17 Florence Fima sa BLFM ug Radyo Bagting 106.0 FM.
0: Radio Magbangking.
1: Okay, update sa kahintang salakat sa panahon. Nga ngayon ninyong bantayan, mga kabagting o kabalkada sa Lion Gato sa Bagyong Quiapo o sa Habagat. Og walay mga area sa tuang dapit nga naapil. Pandunay mga silingan nga na makakasinati ni ining mga epekto sa Bagyong Quiapo, mga kabagting o kabalkada. Ayan, alasing ko, this is Shatina sa dugang pang mga balita o impormasyon. Nabugtang ito sa mga kalihukan ni Ramon Magsaysay, pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Pagkamamugnaon sa mga PWD, gipasundayag atol sa environmental activities sa nasangpit nga lungsod. Ania ang kompletong detalye.
0: BBC Live Report.
3: Nagbakita sa ilang pagkamamugnaon o aktibong partisipasyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan na ang mga persons with disabilities kon PWD sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur atol sa pagsaulog sa National Disability Rights Week, pinagi sa PWD Rights Orientation o Environmental Activity nga gipahigayon sa Community Environment and Natural Resources Office kon Sentro Ramon Magsaysay dito sa barangay Poblasyon diin gisaulog ang aktibidad gikan Hulyo 17 hangtod Hulyo 23 tuig 2026. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa PWD Rights Orientation na samtang ituluan usab ang mga partisipante sa paghimo og fermented fruit juice gikan sa mga salin sa prutas o pag-recycle sa plastic na butilya isip mga kaang alang sa urban gardening pinagi sa waste diversion training. Nagpakita usab ang mga PWD sa ilang talento sa handmade craft the contest diin idaog si Jimmy Lou Daguhoy pinagi sa paghimo og lingkuranan na gikan sa scrap metal. Gipakita sa mga kalihukan nga ang mga PWD dili lamang gabahin sa pagpalambo sa usa ka inklusibong komunidad kundi li aktibong kaabag usab sa pagkonserba sa kinaiyahan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
0: 106.7 Radio Bagting.
1: O ito mga kabagting o kabalkada sa mga kalihukan nga ESPWD o congratulations sa mga nagpakadaog syempre. O hatagan o patas gihapon silang hatagan o pagtagad. Kaya mas special pa nga pagtagad mga kabagting o kabalkada. Mga pagsaludar nga ito sa mga padayon paghihapong na ni kay Sikay nga mga miyembro sa PWDs. Kaya bisan pa man nga adunay mga kabilinggan sa panlawas. Apan, malaho tayon o tinarong nga nagpakabuhi nining ibabaw sa kalibutan o nanginabuhing patas. Sa Bigasbahin o diin ang Zamboanga del Sur gipasindunggan tungod sa inklusibo nga pagdumala alang sa mga katawhang adunay kabilinggan usab kay PWD this month man siguro to nanos agal ito karon matubulan na jun o gatong ginabrik balik na moderay sa panpahimang nos DOH o advertisement sa Department of Health o din congratulations ni Ma'am Miriam Pandihano Llanos gumikan kay siya ang itong iyahang maning ubos man ni sa iyahang pagpaningkamot o iyahang mga ginsakpan. Sige, ito nga sayran ang report ni Bagting Bank ni Shate Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
4: Gipasidunggan ng probinsya sa Zamboanga del Sur isip usa ka extraordinary disability inclusive province atol sa NCDA recognition. Extraordinary Filipinos with disabilities nga gipahigayon sa Grand Ballroom sa Sequoia Hotel sa Quezon City. Ang mga pasinungog gihatag sa National Council on Disability Affairs ngadto sa mga lokal nga pagamahanan nga padayon nga nagpalambo sa inklusibong pagdumala ug nagpalapad sa access sa mga programa, serbisyo ug oportunidad alang sa mga tawo nga adunay bilinggan. Ang maong awarding ceremony gitambungan mismo ni Provincial PDAW Head Miriam C. Acosta Llanos, RSW, MPA, MEGD og CFRA. Gipasiog daw sab ang mga pasidungog ang padayon nga paningkamot sa Zamboanga del Sur sa pagpalambo sa mas sayon nga access, inklusibong partisipasyon og makahuluganon nga pagsalmot sa mga tao nga adunay kabilinggan sa tibuok probinsya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radio Bagting.
1: Alas 5:21 na mga kabagting og kabalkadas. Dinhi sa tong nga pagbanaguban ay hatag mag commercial break. Ato sa ning hatag og pagtagad usab ang balita nga gikan sa Maguindanao del Sur. Dinhi nga report ni Bagting 29 nga unexploded rifle grenade na recover sa mga awtoridad dito sa mao ba ni dili dito. Nara di ay duha ka miyembro sa pininikilan criminal gang Lakip ang tinun-an nadakpan sa joint operation sa Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Unyot Liraza.
5: BBC Live Report.
6: Nadakpan na ang duha ka gituhang miyembro sa paninikilan criminal gang Lakip ang usa ka tinun-an na atol sa inyo sa operasyon sa kapulisan ng militar ni atong Martes sa barangay to kanalipaw mama sa Panumagindanao del Sur. Nailan dinakpan nga sila si Saidamin Amilil 20 anyos usa ka estudyante o Razid Hazim nga managsamang residentes na si utang barangay. Sa report na sairan nga ang duha ka suspect mga miyembro sa paninikilan criminal gang nga gituhang nalambigit sa mga rido sa mga lugar o gituhang adunay connection sa Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters kon BIFF. Og mga kauban usab kini sa most wanted person nga si Muslimin Amilil. Na-recover gikan sa mga suspect ang duha ka hand grenade, usa ka kalibre 45 nga pistola og mga bala. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustudiya sa Mama sa Panu Municipal Police Station ang duha ka dinakpan samtang magatubang kinikasong paglapas sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition o Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Bagding 29, Cheryl Unyot Liraza sa Dalafam o Gradio. Bagding!
1: 106.0 Radio Bagding! Alas 5.23 na kabagting o kabalkada, sunbys ng pagbalik, dagang pa mga balita, dinis ng pagpanaguman, lanog sa bagtingan.
5: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko og kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
17: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
17: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: Radio Magbating 106.7 Radio Magbating.
21: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan
20: 106.7
1: Alas 5.29 na ninisto ang pag-uban-uban gihapon sa kanginan mga kabagting at kabalkadas nagpalayo nining atong tulamanon. Siyempre sa programang Lanog sa Bagtingan. Nagpalayo si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, Clarissa Iza Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang na itong gusto magpatubil, umapalit og liquefied petroleum gas. Ato na sa Petron Gasol. Namimutang sa Santiago, kaning Santiago, dool sa Dibim. Ikaduhang branch, namimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian City, dool usab sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang mga branches namimutang dool sa SMC College, gado na ilain branches sa Amos Dumalinaw, Aurora, o Lungsod sa Tukuran. May niyong gihulat diha, kung nahutdan na. Kaya labi pag sigig ulan-ulan, di kita kakita dayon ron ang mga ugang kahoy. Ala sige, dito na pagpatubil na. Ingan mo na sa bang National Telecommunications Commission, Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula pa, dayon paghihapon nga nagpahimangno sa publiko. Hindi lagi magpataka, sige like-like o link anang inyong mga kanabitong nadawat nga dilipod mga beripikado. Yeah, kung ano na yung mga text messages nga inyo na dawat, eh verify sa po na yung product to. Okay, mga daghanan kayo ng mga scammers no, na nagpanas, palibot, mga kabagting o kabalkadas nga nagpakaaron ing nun. Nga taga-bangko ko no, taga-ahensya sa gobyerno. O ga, ingon man, hinahanglan nga inyo na ipa-verify kapinagi usab sa kanibitang tabang sa inyong mga service provider o di ba ka sa NTC Regional i-report na dito para at least sa diha matpakgang kini mga nanaga pahimulo sa higayon ng mga scammers, mga kabagting o kabulkadas. Alas 5:30 na mga bata diha, nga medyo luyahon, mga bata nga dili po kayo hinga unon, mga bata nga dili po ganahan magtuon, IVtron, Vitamins Plus Iron. Pwede sa puyang at na sa mga lulo o lola para malikayan usab ang sa iyong pagkamalimtanon. IVtron Plus Iron, kining IVtron Vitamins Plus Iron. Ang pamilya gud kay 0 to 11 months Vitron drops ang ipainom para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old. Kay sirap man na pwede kay Vitron. o ang Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Nung kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Trading FDA approved mapalit sa nagkaniya butik ang pharmacy sa inyong mga dapit. Alas dugang ka sa yuran. Kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. Alas 5.31 na. 106.7 FM. Radio mga balita mga kabagting og kabalkadas kay ito ang pagasairan ang mga lintong nganay hanay sa mga kasayuran dinis tong tulumanon ang lanog sa bagtingan. Panahon na to ang mga natala gikan usab sa nakalap nga impormasyon ni bagting 29 Cheryl Onyutli Razan. Drug den gibungkag sa PDE Region 9, lima ka mga suspect na nga sakote. Aniya ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ang gituhang drug den og nadakpan ang lima ka mga suspect atol sa Baybas operation sa Purok 2, Barangay Mampang, Zamboanga City alas 6:50 sa gabi niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Nailang mga dinakpan sa alias Kate 27 anyos, Paul 29 anyos, Dugdug 27 anyos, Jamar 27 anyos ug Abdul Aziz 39 anyos din managsama kining residente sa naisgutang barangay. Atol sa operasyon nakumpiska sa mga operatiba ang 7 ka gramos sa gituhang sabungan ni kantidad og 47,600 pesos. Laki pusab nakuha ang Baybas money, nagkalain-laing drug paraphernalia og mga kagamitan nga gituhang gigamit sa pagbaligya og paggamit sa illegal nga droga. Ang mga dinakpan na nakakustudya na karon og mga tubang sa kasong paglapas sa Section 5, 6, 7, 13 o 14 sa Republic Act number 91650 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29, Cheryl Onyutli Razan, Sadal FM o Radio Bagting.
1: 5:33 na mga kabagting o kabalkada sug accomplishment kadto sa mga otoridad. Samtang kung adunay accomplishment do na sa mga ni matagna nga mga panghitabo sa ka empleyado sa recruitment agency nga nakabsan sa kinabuhi human sa pagpamusil sa silingan nga mga rehiyon. Yes, kinagidapawan sa kinapawan Cotabato na nato ang sayran na ang detalye. Pasudlon sa bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
22: Patay ang usa ka 36 anyos nga empleyado sa recruitment agency human gipusil sa wala mailhing gunman sa kanap

0: nga nahitabo kini dito sa lungsod sa Dumingag nga managsama nga nang landig sa Balay Tambalana na ang sakay single motor human kini nga nakabaton og mga samada ingman pango sa ilahang nga kalawasan na sa kasaning kasamtangan wala ang atuang nga gipabot ismo na lamang usab ang official nga kini nga report sa kapulisan na apan initial pa lamang usab tungod lagi kuwa pala sila nakahatag-hantog ng kasamtangan na Bagting 17 Florence Fima sa Bell FM ug Radyo Bagting
1: 106.0 Alas 5.40 na mga kabagting o kabalkada. So ang maong mga kasayuran dili pa lamang tumao kay dugang pang mga updates ng pagbalik human sa pahinomdom 106.0
2: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isa seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
8: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
9: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
0: Ingon ana. Paragis bila-bila.
9: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad din mo ron, ma'am?
9: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas 5:46 na mga kabagting o kabalkada sa wapa nagkapanglihok ni Hagay. Kumpiyansa mo ni Hagay Mukalit. Tara po doga alas 6 na alas 6 media rin alas 7 na Monday. Latar mo sa inyong mga trabaho o transaksyon. Especially kung galing natas to ang mga kanang ipangpuyan nga layo ragi din taon sa itong gitrabahoan. Degi da angay nga maglangay-langay. Kaya ba sinya og ma... Mahinay ka sa pagkalangay ba? Nalisod na. Pero sa dili pa po ang tanan na to sa nga sa ira ng update gigas merkado publiko mga kabagting ang kabalkadas kay importante sad gayo no? Especially kitong mga adunay tinguha niya. Adunay mga kanabang gustong mamalit mga kabagting ang kabalkadas na gustong maka sabi ni kapili diha sa nagkadaya mga presyo. Presyo sa mga nagunang palaliton mga kabagting o kabalkadas na nato ang sayran kaya naka-standby ni Sbagting 20 siya te Daryl Aya especially kung nahutda na tagbugas bugas man gina itong padulgan kay kita ang mga Pilipino sagad ka na to kay bugas man gina bugas mais, bugas humay kung sa pangmatang sa variety sa humay ito ang sayran ng report ni Bagting 20 siya te Daryl Aya ay
4: BDC Market Report.
1: Maayong buntag ni mo di ayang.
10: Yes, Bagting DC Sars, maayong buntag diha kanimo ilabay na sa mga suking tig paminaw. Live kita diri karon sa merkado publiko particular ni sa may bugasan nga bahin. Ning mga orasa ato ituno lang sa tangang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo, SM Plain 50 ang kilo, Palma 59, Buda 59. Japanese rice 50, Camel rice 48, Sinan Duming 50, Angelica 55, Masipag 50, White Mimis 52, Capricorn 59, Princess Bea 55, Mang Bigas 59, Jasmine 55, Young Master 60, sa brown rice 62 ang kilo, mixed rice 60, black rice 86 ang kilo. Sunod kita sa mais numero 12 nga to numero 14, 53 sa bangkilo. Sa half sack na bugas, Buda 1,420 ang half sack, head rice 1,350, Masipag 1,250, Jasmine 1,350, Princess Bea 1,300, Mang Bigas 1,420, Young Master 1,420, Bimis 1,250, Sinanduming 1,220, Japanese rice 1,250, o ang mais danlugan 1,250 usab ang maong hapsa. Mao ka to kasamtang presyo sa bugas dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Kataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: 106.7
1: Radyo Bagting. Daghang salamat sa mga presyo sa bugas, mga kabagting o kabalkadas ni Bagting 27 Daryl Ayay. Iyato sa mga mamalitay, no? Kung galing nga doon natin mga kinilo, gusto o gahap sa sako o sa kasako baka, depende na sa budget. Ang importante diha nga doon bugas nga malungag kay pakibugas yung kayin tao ni mga Pinoy. Ano yung uban nga medyo nag-upgrade na? Ang uban nag-change na, siguro pan na siguro, uban pa nga mga alternatibo nga paggaon. Pero kung galing dirita sa uban yun, nga naanan o kanon, nga magbalipong, huwag di kakaon, huwag luto, ana, lisod yun. Lisod tangtangon sa sistema. Alas 5.50 na. O gamot yung mga presyo na ikatunol na ito karong buntaga sa ito ang pagmonitor sa Radyo Bagting. Mani Bagting 27 Daryl Ayay diha. Ala sige, anisa ta sa maayo nga mga balita kuno galing ikaw graduate or kadabitong sabi tawag na sa una oi. Sige tawag na. Kato mga radio operators ba? Oh, naka GRCO may tawag na sa paano? Kato mga press ani sa kwan, si Bian sa Radyo Bagting. Oh, with license number PX- oh, ay kanana ba? Mga lisensya nga gihuptan sa magupot o mga radio operators ni sila o diin parehas among mga technical team dere, si Kuya Marino Bigwa, si Kuya Edwin Alcoriza, mga lisensyado na sila. So ang license kinahanglan numutik yung gag-exam o ang exam ipahigayon dere sa pagadian karong August 15, 2026 man eh. Ang ato ang nabasahan, August 15, 2026 ang location nasa NTC Balintawak, Pagilian City. Niya kabalo biya mo tag kanibitong talagsa na lang jud kaayo baya. O man ang pinangita gyud pangitaon kay ning mga anang lisensyado nga mga radio operator, mga kabagting og kabalkadas kay gikinahanglan na sila sa mga radio stations. Okay, kanang pangitaon mo na sa NTC. So, there is a Region 9, kahigayunan. I-grab ang opportunity kung ikaw graduate ni ini. Kaya gusto nga makalisensya, dugay na kayo kang wakalisensya diha. Ala, August 15, yun, ang ikatakda, 2026. Sa Region 9 office sa Pagadian City, nanas Balintawak, Pagadian City. O gayaw na ninyo kalimti, mga kabagting o kabalkadas ka. Regular operators examination schedule na ni siya. Ang ato ang nakita, mga kabagting o kabalkadas. Okay? Sige. Alas 5:52. Inis to ang pagpanaguban sa dugang pang mga balita o impormasyon. Kaya ito apaning ipadangat nga na kaninyo mga nagpaminaw nini mga orasa. Samtang ito mga nipadangat sa ilang mga greetings, I don't you worry. Okay, ito po nang basahon ang inyo mga greetings. Samtang sa pikas bahin. Ito'y basahon mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kay dito sa kinibitong Davao del Norte. Mukabat nga to sa 61 million ang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo nga napugngan sa mga ginsakpan sa Philippine Coast Guard nga musulod sa Davao del Norte. Sigon pa ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, ang mga sigarilyo ang nakumpiskar sa barangay Busaon na Tagum City, Davao del Norte. Sa iran usab nga nadawat ang mga impormasyon sa mga otoridad nga dunay Jongkong type motor bangka ang illegal nga magdala og master cases sa mga smuggled nga sigarilyo. Nagpahigayon usab sila og follow up operations sa kining PCG og naabtan gayud ang niikyas na unta nga motor bangka sa kadagatang sakop sa Maco, Davao de Oro og nangadakpan ang mga tripulante ni ini kabagting og kabalgadas. Mao na siya ay pinakapaspas nila nga gibuhat. Oga. Ah, okay. Napay kang Kim di ay. Ang sa galito, ang balita usab gikan sa ZS BPPO. Oh, katong mga kapulisan, mga kabagting o kabalkadas, nga diin sila ang gipailalom sa drug test. Ay sa pagsiguro magining sila kanibitong limpyo gikan sa mga nagadaiya nga mga illegal nga mga kalihukan o di ba kapagkalambigit sa ginadiling drogas. So kining activity to nga seran gikan ni Bagting 28 labot ini nagpahigayon og drug tests aron masiguro ang drug free nga han-ice kapulisan dito sa Zamboanga, Sibugay. O gatong siren ang detalye sa maong balita.
11: BBC Live Report. Nagpaigayon og drug testing gapong adlawa Hulyo 23, 2026 ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. Ubos sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Barnard Danny Desugo, isip kabayan sa gipakusog ng internal cleansing program sa Philippine National Police. Ang galihuga nagtumong sa pagsiguro nga ang tanang pulis nagpabiling nagsunod sa pulisiya sa PNP batok sa paggamit sa ilegal nga droga. Samtang ipaligon ang disiplina, integridad ug pagsalig sa publiko ngadto kanila. Sumala sa ZSBPPO ang maong drug testing usa sa mga lakang sa PNP aron mapreserbar ang kredibilidad sa serbisyo ug masiguro nga ang matag pulis andam sa physical, mental ug moral nga aspeto sa pagtuman sa ilang gatungdanan sa pagpanalipod sa komunidad. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
1: 106.3 FM. Salamat Kim sa mga balita nga hatod sa gadto sumaay kabubuton sa said liniment epektibo kining ihaplas sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit. Hubag-hubag sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok og mga insekto og pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gyam makaduol. Ang said liniment na pamatud-an nang epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment minutos lang wagtang ang tanang balatian. Ang said liniment ginawa kini sa said pharma og available sa mga butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Agan kay salamat sa maong mga kasayuran samtang sa pikas bahin kung aduna kamoy mga reklamo, duna kamoy mga gitawag nato og concern. Ipadangat na labi pagpatubig ang isgutan, dili patubig nga imnonon kundi patubig nga to sa inyong mga umahan. Kay kamo ang sa mga benepisyaryo sa irrigasyon, ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula ang nag-awhag nitong mga dunay concern nga mga mag-uuma nga itaho nga to silang buhatan kung aduna kay mga namatikdan nga dili maayo diha sa inyong patubigan o sa inyong mga umahan. Ang sila mahimutang sa Regional Government Center Balintawak Pagidian City. Unya ko no galing gusto kag ipadangat lang nimo kay layo ka sa Facebook nimo ipadala. Pwede nimo nang ipadala ngadto sa ilang Messenger o di ba ka sa ilang sa Facebook nila account sa niya sa Bonga Peninsula. O di ba ka sa i-email sa R9 na small letter nga R ha, dayon 9 at niya.gov.ph for a small letter tanan. O di ba ka ha, pwede nimo itawag sa ilang telephone number nga 0629474014. O di ba ka sa ilang telephone number nga 0935-824-4566 mga kabagting o kabulkadas. Ayun, naroon na mapadangat gid na inyo mga concern nga walay mga sami-sami o laumi nga usang ato nas duha kaadlaw ilaha da yung kang tawagan ni follow up na ilahang imong concern o gatagan sa pagkadayon og feedback kung ugaling kini may kasulbaran. Ayan, 558, dinis ito ang pagpanaguban. Maing buntag di ay, o maing buntag sa mga kugihan kay nagpadangat sa kanunay sila mga mensahe. O nga di ni padangat dinis ito ang tulumanon. Maing buntag di ha ni Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon sa lungsod sa Mulabi. Ayan, maing buntag usap ni Nori Amor. O gingan man Jonathan Tigo. Ayan, maing buntag. Napi mga ubang ngalan na rin nga bago sa kong pananaw. Hello, good morning ni Sir Jojo Ramos Malong. May buntag usab nimo diha sir diha sa may Dumalinaw. Don Turmis diha sa may Kamalig Dumalinaw usab. O gaingon man Merly Templados Lumad Pitoy Hida may buntag sa Alicia from Alicia Mulabi Sambuanga Del Sur. O ni Tristan Wyatt sa Gulay. Salamat kayo. O Johnny Cuba diha sa Don Jose Dina Sambuanga Del Sur. O Cherry Anduyan. Anduya Novo, diya sa Lakewood, Zumbaga del Sur, og Tercy Lascunia. Si Tercy Lascunia, og unsa pa dire. Salamat kayo sa makanunayan ninyong paghatag og pagtaga din sa ato ang tolo manon, mga kabagting og kabulkadas. Nandi na ta maglangay, din ta magdunga, dugay-dugay kay alas 6 na hapit, mga kabagting og kabulkadas. Busa, kuan, anita sa ato ang ipaambit nga mga pulong para kanatong tanan mga kabagting o kabalkadas. Day sa 1 Peter 5 verse 6. Para gid niya itong permitting tamda na humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Agus Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Dagang salamat o gumikan kay unsa tong adlaw aron dog Birnes naman ay no. Og today's Friday, og ma si Kuis J inyo makauban. Og amping mus kanunay kabagting og kabalkada. Agus Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Maing buntag. Oras alas 6. 106.7 Radyo Bagting.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
13: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
13: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
13: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Saint Cecilia,
13: pray for us.
12: Saint John Baptist de la Salle,
13: pray for us.
12: Leave Jesus in our hearts forever.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
14: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
14: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:05 na sa buntag. Musulod na ang programang Bagtingan sa Katauhan.
2: Bagtinganan sa Katauhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 106.7.
1: Rádio Bagbaguim.
2: Ala sa 6:06 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada. Sa kanyang tanan, may buntag. It's 24 na buwan sa Hulyo 2026. Adlaw karon nga Biyernes, Kabagdig Kabalgada. Sa katapusang adlaw sa simana, alang sa mga estudyante, ngunit man mga empleyado sa gobyerno. May buntag. Kung sa magting 17 Florence of Hima, makikauban kaninyo. Salud sa oras sa usa ka oras nga tuloman noon, alas sa pagtukis sa mga hingisgutan karong buntaga. Ilabi na kabag di Kabalgada sa mga angay atong hingisgutan na karon ang dunay kalabutan ang katilingban. No, munang may buntag sa tanan, 0938-2077-614. Ang atong text line kabag di Kabalgada sa itong usbon, 0938-2077-614. Alang nga niyatong doon ay mga pangutana, di ba kaha, doon mo mga pagpaklaro o mga reklamo o ipadangat lamang diha kapag digibalkada sa 0938-2077-614. Alas sa 6:07. Ato ang tapik ko karong buntaga kabag di Kabalgadas, mahitungod sa kinibitong kampanya sa buhatan sa Social Security System o na SSS, mahitungod sa ilahang nagpadayon nga pagpahigayon o garaise ko na run after contribution evaders sa Niki. Nakoy material diha na palihog, ha? Unahon to na ito ng kinaunhan. Ko na diin kabag di Kabalgadas, siyam ka mga establishmento, dunay walo ka mga tindahan o usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan ang naisyuhan o showcase order kagahapon sa buhatan sa SSS. Human kini kabag di Kabalgadas nga wala ning hatag sa ilahang monthly contribution alang sa mga empleyado. Oh, take note mga employer, take note mga trabahante. Sa inyuhang kinahanglan mo nga masayod sa inyuhang katungod. Okay, ngon man, isguta to sab nga Tokyon karon ang kinibitong nagpadayon ba nga kalambuan sa syudad sa Pagadian, Kabag di Kabalgada sa Oga DN. Adunay tubag si City Councilor Lance Co kagabi usab sa tulsa kipahigayan nga interview sa media. Nga giingon na ni Kabag di Kabalgada nga ang tuwang syudad sa Pagadian, pinagi sa tuwang amahan, no? Wala kini nag-focus lamang sa pag-imbitar og mga negosyante nga mutukod sa mga urban barangays. Doon na nausay mga gibuhat nga laka nga ato ang amahan sa syudad sa Pagadian na nangagni og mga investors, mga negosyante aron nga magtukod usab sa ilang negosyo ngadto sa mga rural barangays Kabag di Kabalgada, no? Kay mamugod ni pud sagad sa mga pangutana sa uban na labi na itong mga rural barangays nga doon ay potential ba, no, nga tukuran og mga dagkong negosyo nga kanos a pagka may maabtan diri og kining mga investors. So naningkamot usab nga itong amahan sa syudad sa Pagadian aron nga mulambo usab ang mga rural barangays, no, muna nga nangita kini og mga saktong mga investors nga ang ilahang negosyo is haom sa mga rural barangays. Lagip na usab ang ayan nga masayran sa katawhan ang mahitungod Kabag di Kabalgada nga hingpit na nga giadaptar sa sangguniang panlungsod, no, sangguniang panlungsod Kabag di Kabalgada ang ganto bitaw nga mandato or balaod palisiya sa DILG katong anti-topless. Bawal nga mag hukas-hukas, no? So gi-adaptar na kini Kabag di Kabalgada sa atoang syudad sa Pagadian, mao ni nga angay ninyo ni nga masayran, no, kining anti-topless or half naked ordinance nga naaprobara na manggood ni sa ikatulo katapusang pagbasa niadtong adlaw nga Miyerkules Kabag di Kabalgada, no? So mao ni ang angayan nga masabtan sa tuang mga katawhan Kabag di Kabalgada tungod kay aduna ra ba ni penalty, no, kung ako masayop moabot og 5,000 ang pagkapinal ang penalty niini alang niato mga mahiligon maghukas sa mga pribadong lugar. Oh, kinahanglan na gyud mo nga magmatngon. Kay diris pagadian, no? Giadaptar na kini pero kinahanglan pa ni siya nga mapublish sa kining pamantalaan ha. Oh, kinahanglan pa ni siya mapublishar sa pamantalaan. Aya hingpit nga mapatuman tungod kay aduna man gud ni penalty kabag tigibol kadas, no? Mamangid ni ang saktong proseso sa ato ang kining balaod nga kun ugaling adunay mga penalty o kinahanglan gyud nga mapublikar una sa pamantalaan aya hingpit nga mapatuman, pero at least man lang duna na mo kasayuran karon nga giadaptar na sa syudad sa pagadian gantong mga mahiligon maghukas sa mga pampublikong lugar. Okay? So ato ang palapdan unya kabag tigibalkadas ang kining maong hilisgutanan bahin niining bawal maghukas, no, or anti-topless or half-naked ordinance diri sa dakbayan sa pagadian. Alas 6:12 ng atong oras. Sa dili pa nato sugda nato ang tapik ko kumbuntaga kabag di kabalkadas. Ato sa pasalamatan kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisol Extension, Santa Lucia, Pagadian. Hala na itong gusto ng matrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helpers sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. Ay na mo paglangan, apply na, pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Wala kay kabalakan tungod kay lisensyado kini or rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. O nagkinahanglan ng mga kabahinan nga nagpagidaron og 24 nga doon sa 43 anyos nga buot mo trabaho sa gawa sa nasod. Ay mo kabalaka, wala mo'y passport, doon ay libreng passport, gitanyag kanila. Libreng pagkuhag medikal. Libreng pagkaon samtay ka tuwa sa Manila, libreng kapuhian o libreng pamasahe paingon usab sa Manila. Unay na paglangan, bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation or di ba kaha pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog Kabagtig Balcadas. Ingon man ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI nagpahibalo paghihapon sa publiko nga padayon ang ilang pagpandawat og enrollees alang sa mga buot mga eskwila gatong ALS, no? Katong mga dagkong edad, nga ning undang, kay lagi, maulaw na, kay niabot na og 20 anyos, din pagkahuman ang ilahang kining grado kay grade 8 pa, o diba, naingon na anak manggod, grade 7, so pwede mo nga mo undergo or mapahimulos sa programa sa gobyerno kining ALS, aron mo nga maka eskwila, no? Dayon kun haom usab sa inyohang pangidaron, mamani ang balaod sa ALS, di ba? Kung dako kag edad, motay kag exam, no? Dayon pag makapasar ka, no, diha ka dapita. Aha, dapit imuhang kining sa ALS ka under ha. Oh. Libreng school uniform, libreng tuition fee. Mga nay gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Bueno, kabag di kabalkadas, sugdan ta ang mga tapik ko karong buntaga. Kay ato anang aron sab nga masayran sa mga katawhan, no? Abi na ito nagpaabot kung sa mga tapik ko karong buntaga. So, kagahapong adlaw, kabag di kabalkadas, no? Ang buhatan sa Social Security System nagpahigayon o race kung na run after contribution evaders nga ito sa mga negosyante nga masupakon sa balaod ba? Doon ay mga empleyado nga wala girehistro sa buhatan sa SSS o ingon man, doon ay mga kining empleyado, no, nga kining girehistro pero wala po gihulugan kabagtig kabalkadas. Di ba? Oh. Mama na siya, God. Mamana ang problema karon kabag nagkabalkada sa tuwang gobyerno. Kiningingon ini nga problema ba? So, mone ang tuwang hatagan o pagpagtagad o pagpaklaro, gumikan mangod kay di nato ikalilo nga hangtod ng kasamtangan, aduna paghihapoy mga negosyante diris dakbayan sa Pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga dunay mga empleyado nga wala giparehistro sa buhatan sa SSS Kabagtig Kabalkadas. Ang uban pod, mismo ang empleyado dili gusto nga magkuha og SSS, dili magkuha og kining PhilHealth o dili magkuha og pag-ibig. Kaya kung boto na hunaon man God, doon nag-i deduction sa imong sweldo. For example, imong sweldo is 12,000. Diba? Kuhaan og SSS, kuhaan og contribution sa pag-ibig, kuhaan og contribution sa PhilHealth. So, dili nag-iod buong 12,000 ang imong madawat kabagtig kabalkadas. Diba? Pero boto na itong hunahunaon, nga alang raman po ni sa itong kaayuhan, alang sa mga empleyado ni Sanha, ang pagpamiyembro sa SSS, pag-ibig o PhilHealth, alang raw sa kini sa itong kaayuhan sa umabot ng mga adlaw, kung ugaling mapriso, kung ugaling malandig ka sa balay tambalanan, mahospital ka, doon ay PhilHealth ngayon mong magamit. Kung ugaling sa in terms sa mga emergencies, wala kay kwarta, apikhan ka, di ba? Pwede ka nga makaloan sa pag-ibig. Salary loan, or di ba kaha, housing loan. Sa SSS, maupod. Doon na po sila'y salary loan nga gi-offer, or di ba kaha, doon na po sila'y gi-offer nga unsa man. Kining, educational, no, same, pari-pariho rin sila ang mga services nga gi-offer, ang pag-ibig, ugingon man, ang SSS. Ha? Muna itong klarohon. Pero, kinimoy wala nasabtan sa tanan kabagtig kabalkadas. Tungod kay kung galing magpamiyembro ka sa SSS, pagtungtong ni mo si Kwit sa isinta o sa isinta isinko ba, pwede na ka nga magpensyon. Di ba? At the same time, kung galing unsay mahitabo nimo samtang ikaw ang nagtrabaho kabagtig kabalkadas, pwede ka nga maka-claims death or di ba ka accidental, di ba? O di ba ka katong sa hospital, ma-hospital ka. Pwede ka nga maka-claim na sa akining SSS. Daghag benepisyo nga wala kayo nahatagan o pagtagad o wala na sayre sa tuwa, wala na sayran sa tuang mga employer o sa uyon man sa tuang mga employee rather. Di ba? Atong employer, nakabalo sila kung unsay mga benepisyo nga makuha na nang tulo ka mga kining ahin siya sa gobyerno, pero wala nila gipugos ang ilahang mga empleyado sa pagkuha niini. Kaya kung buto na hunaon manggod, dirita sa SSS, dako og contribution si employer kung imong i-compare ni employee, di ba? Pila ba ang minimum karon nga contribution sa SSS? Sa gikabutsa gani Pagadian City Branch Manager Edwin Remoto ni atong nang labay na tong interview, anaa sa 750 pesos. Ha? 750 pesos ang minimum nga contribution sa SSS. Take note, mga employee, one-third raana ang inyuhang contribution. Two-third ang dito sa employer. No? So, muna nga, ang uban ng mga employer, pag maingon ang employee, nga ma'am, di na ko magkuha SSS, aw malipay si employer, nga naman. Tungod kay dili dako ang iyahang contribution sa SSS. Di ba? Kay the more nga daghan og kining employer, employee nga i-register nga to sa ilahang kining buhatan gikan, mas mudako usab ang kontribusyon ni employer kabagtig kabalkadas. No, laliman ka two-thirds. Unya, one-third lamang sa employee. Sumuna nga, gipaklaro sa legal counsel kagahapon, nga mandatory gayod. Bisan pa agmuingon sa employee nga dili ko magkuha, dili ko gusto nga magpamember o SSS, ayaw ninyo paabuta nga mabisitahan mo, no? Mabisitahan mo sa SSS kay pwede gid mo nga mapasakaan og civil criminal case, ha? Doon na gid mo'y kaso nga tumangon mga employer nga magmakuli sa pagparehistro sa inyong mga empleyado ngadto sa buhatan sa SSS. O sabay sagad nga mga kaso kagahapon, no, sa walo ka mga tindahan. O sabay sagad sa ilahang violation ngadto sa buhatan sa SSS. Sa paglapas sa Republic Act 11-199 o mas na ilang Social Security Act of 2018. Ang ilahang sagad nga violation kabagtig kabalkadas underreported o ingon man non-registration. Maone, wala girehistro. Then, kagahapon sa girehistro kabagtig kabalkadas 5 ang nagikan sa mahayag o dunay 3 gikan sa Dumingag o usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan diri sa Dakbayan sa Pagadian ang nahatagan og show cause order kagahapong adlaw sa SSS. Adunay unsa man? Adunay 8, no, ka mga employer ad 8 ka employee nga wala na rehistro sa usa ka establishmento dito sa Mahayag. Dila na ito, ibutsak ang pangalan ha, kay bawal po ni siya nga ibutsak ni Mulargo ang pangalan sa usa ka tindahan o kining negosyo nga wala nag-hatag o kinibitaw nga wala nag-pamember ba, ilang mga empleyado, wala gipamember. Kay tagaan pa human magod sa pag-issue sa show cause order, tagaan kini sila og 15 kaadlaw aron nga masettle, no, aron nga ang ilahang mga employee nga wala gi kining giparehistro sa buhatan sa SSS makalihok na dayon kabagtig kabalkadas, no. Adunay 8 dayon, aduna poy lain pang unom, no, dayon unom na pod pagkahuman dunay laing 4. Doon ay lain nga kining tulo. O, ubay-ubay. So, itong sumadahon, 14. Pila man eh, 20. 26 sa kinatibukan ka mga empleyado, no, sa mga tindahan diha sa lungsod sa Mahayag ang wala girehistro sa SSS. Take note, dili panitanan. Muna nga katong mga wala na bisitahan o mga personay sa SSS nga mga tindahan, ayaw ninyo paabuta nga mabisitahan mo. No? Dayon sa Dumingag, kabagtig kabalkadas, adunay 3 ka mga tindahan ang naisyuhan kagahapon o show cause order nga kini ang gilangkuban sa pila ka mga empleyado. 5, 11, o 13. Dunay 13 ka mga empleyado usab nga nagikan sa lungsod Dumingag nga wala usab girehistro, no? Dunay wala girehistro, duna poy gipamember pero wala hulogi ang ilahang monthly contribution, no? So ang sa tindahan, no, atong gitan-aw kabagtig kabalkadas, ang sa tindahan nga pinakadako og matawag tag ilahang bayronon. Oh. Kay ang ilahang principal kay nalang sa 116,560 nakapenalty og 28,667.44. So ning abot og 145,000 ang ilahang bayronon tanan. Di ba? Dagko kaayo. So mone ang mahitabo kuno galing, no, mamonitor mo sa SSS nga inyong mga empleyado wala dai ninyo gihulugan ang ilahang kining membership or di ba kaha wala ninyo girehistro. Pero nasayod ba mo kabagtig kabalkadas nga ang na-raise kagahapon nga pribadong tulunghaan sa Pagadian paggang dakuag bayronon, di ba? Kaya tuwang nasayran nga gikan pa niadtong 2022 og hangtod ning kaning tuiga 2026 wala di ay kini ingon taog hulog-hulog yata ning tulungan na. Di ba? Haliman ka nga ning abot kabag di gabalgadas o gahadala na sa principal o penalty. Ha? Principal o penalty kabag di gabalgadas ning abot o 3 million. 3.3. Oh, mauna. Ang ilahang bayronon ngadto sa SSS tungod kay adunay 145 ka empleyado nga nakarehistro nga wala hulugi, no? Mao na ito ang hangyo sa tuang mga employee nga ang inyohang contribution sa SSS pag-ibig og PhilHealth, di gina masayang. Doon na rin mo yung mapabot. Kaya kung nagkikaingon, kung galing manggod at doon na maaksidente ka, malandig ka sa balay tambalanan, pwede yung ka mo-claim o kining mo-claim dito sa SSS. Gani, apil na ang ibot sa ngipon. For example, ang ibot sa ngipon kay maabot bitaw o 1 week ang kwan, o tanawagan ninyo. Diba, cover na nga, pwede mo mukuha o claims, no? Kanang magpaibot o ngipon, kabagtig kabalkadas. So, atong unahunaon ang atuang kining kaayuhan. Dili kaya, sige lang atong kining dili ta magpakabana. No? Kaya ang resulta, kabag di kabalkadas, ang mga employer na po mo'y makaluluoy. Diba? Employer mo'y bulahan, ang employer mo'y magpabiling makaluluoy. Okay? Unta, nasabtan sa tanan ha? Ang mahitungod sa kampanya ng SSS, karon nga di mo mga ma-issuehan og showcase order. Dugang paghilisgutan sa itong pagbalik, diri paghihapon sa bagtingan sa katawhan, alas 6:28 na sa buntag.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawhan.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

Alas sa 6:31 itong oras sa Kabagdig Balgada, sa balik na diresto ang tulumanon ang bagtingan sa katawahan ng sabihan paghihapon sa Radyo Bagtig Zabal FM. Ang atong tulumanon sa kanuna ay nabagan usab sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagirian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonologist, Dr. Vianna Toledo, o guban pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health sa Kabagtig Kabalkada. Sa mauna nga usa pa yung ipaabot alang ni atong gusto nung magpa-check up sa inyohang kalawasan, magpabili ng diin magpabiling himsog sa kanunay o kinahanglan Kabagtig Kabalkada nga dito na mabisita sa Camp Health Multispecialty. Ingon man, Kabagdi Kabalkada, sa line pang niyabag sa tuwang tulumanon ang Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, nga himutan sa Blangasan Pagadian. Adyan ay kursong kitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV, Tadog ba, ELSA. Wala na rason na rondili ka makaskwila at mga literal nga mga working students kaya pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi nga klase. Ubos lamang kayo og tuition fee, na ubos kayo tuition, o ingon man, sigurado gayon nga makahuman ka sa imong pagtungha. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde niya bag-usab sa tutulmanon ang bagtingan sa katawhan. Alang na itong gusto nga magpalit o baka magpatubil o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol nga nahimutang ilang main sa May Santiago doon sa Dibim. Ikaduha nga branch nahimutang sa Madu 30 Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasol Station. O ingon man na ang main branch usab sa ilang Fiesta Gas nahimutang sa dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, Aurora o ganaana usab sa Dumingag, no? Ang Petron Gasol. Alas 6:33 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas, sa tripagihapon sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan, maing buntag din sa tuwang mga tigpaminaw, karong adlaw buntaga, nga nakamonitor sa tuwang live. Good morning ni Sinyang Kaliso, Jocelyn Bergayo, good morning sa may poblasyon San Miguel. Good morning po ni Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinaon, Barangay Kulumulave. Good morning. John Rhea Willen, may buntag sa may Riglagipos. Rosalie Dalaripin sa may Mulom Lapuyan. Good morning. Impalmado Tatsky, Jojo Malong, may buntag. O sa tanan nga mga naka-monitor karon sa nasab silang tasatag sa mga panimalay. Good morning. No, naminaw sa radio. Salamat kaayo. Alas sa 6:34 na itong oras, Kabagdig Kabalkada, sa dugang sa nulisgutanan karong buntaga, human lagi kay nga ito ang amas siyudad sa Pagadian, padayon ba nga nag-nandani, no? Nandani o mga negosyante, aron nga mutukod silang negosyo siyudad sa Pagadian, hinungdan Kabagdig Kabalkada, nga ning bibo usab ang Pagadian, di ba? Dili kalilong progressive city na kayo ang atong siyudad, daw gilabi na usab, nga sa sunod simana, no? Ang kuwata masayo pag groundbreaking na sa itukod nga Gaisano diha sa may Tiguma Pagadian City. Oh. Dire sa Tiguma mahimutang ang Gaisano City, oh, nga matod pa wala daw ning agi

0: buhati kaninyo ang tipik sa tubag sa pamahasa ni City Councilor Lance Samuel Co.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatauhan.
2: Nati isa ka prospect investors na mubutang og I think plantation to sa chicken. Oh. So syempre, ato gud silang ano nga dito sa mga rural barangays nato. So we come mamapare na siya kung ang certain market niya is suitable for the rural barangays, then they will go for the rural barangays. Same if ang ilang investment is mo qualify sa ato mga incentives, then kuan gapon they will be qualified na maka-avail sa tong tax holidays, no? So kaya ang tax holiday mo nato magdepende na sa amount of investment nga ilang i-infuse din sa atong syudad.
3: So, doon na nakita nga mga
2: yes.
3: Posible mag-invest sa ato ang mga...
2: Siguro, may yung kaga invest og into hydro or solar energy. Di syempre, dito gina siya sa mga sa rural barangays. May kaya mo invest into industrialized farming. Syempre, dito pa na mo invest into agriculture. Dito gina po na sa ato ang mga rural barangays.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
0: Mautoy tipig sa pamahayag sa tuwang anak sa Masyudas sa Pagadian, Kabagdig Gabalgada, sa City Councilor Lance Co. No? Nga doon na yung mga na-negotiate, no? Nakakita na ang mga kapinangita, nagpadayog kapakuan ba? Kinibitaw nga kapitalista or investor, ang atong Masyudas sa Pagadian, aron lagi Kabagdig Gabalgada, sa nga dili usab magpabilin nga ana lamang sa kanang dili mo taas ang era sa matag barangay kay lagi maingon mo sila nga napasagdan matud pa ang mga rural barangays ang na-focus kay diri sa urban, no? Ang mga negosyante mga Kabagdig Gabalkadas labi na kuno galing mga malls nanginahanglan gina sila mga kanabang accessible sa mga tawo, no? Sakto pud ang giingon ni City Councilor Lance Co nga dili po da ingon nga diha-diha dayon mapataka og kani bang tukod ang usa ka negosyante. Doon na ginay mga feasibility study Kabagdig Gabalkadas kung kini diri nga area haom ba ni akong negosyo, kung diri nga area halinon ba ni, kung diri nga area dili ba maglisod ang mga katawhan, di ba? Pero no, at least man lang ang atong amasyudad sa Pagadian wala nag wala natulog ba, no? Wala bitaw ingon ta nga gipasagdan ang uban nga mga barangays. Iya usab nga gipaningkamutan nga adunay mga lain pang mga negosyo or negosyante nga musulod. Ilabi na gayod, no, sa mga rural barangays itong gikaingon. So dunay plantation sa chicken, no, planta. So posibleng kining musulod, no, padayon ang negosyasyon o ingon man Kabagdig Gabalkada sa uban pang mga kining angayan, no, nahinungod nga mga makatabang usab ngadto sa itong mga rural barangays. Basin di ay, no, sa ngadto-ngadto makakita ang atong amasyudad sa Pagadian o kapitalista sa mga kining solar, di ba? O di ba kaha sa pagpalambo sa pagpanguma sa tuwang mga mag-uuma, no? Kay musugot tag sa dili ang ato amanggong kuan karon ang ato ang estado Kabagdig Gabalkadas nagka-improve ba, di ba? Ang mga machineries na to karon Kabagdig Gabalkadas kanunay nga nag-improve. Kung kaniad to sa pagpanguma ang buhaton kay daro, lampas, di ba? Inana lang din pagkahuman kay kining ang uban kay magsuyod pa. Karon kina naman ko yung mga lain nga mga bag-ong kuan ba? Bag-ong pamaagi sa pagpanguma, no? Muna nga sa gayon nga ang mga mag-uuma makita Kabagdig Gabalkadas nga okay. Ning adaptar na sa mga kabag-uhan, no? Ang mahitabo niini, diri na pod mainggan niyo ang atuang mga investors nga mag-invest, no? Nga mag-invest aron nga dili na maadto paglayo ang uban nga mag-uuma aron makapalit og usa man ang mga makinarya nga ilahang gikinahanglan Kabagdig Gabalkada sa ilahang pagpanguma, no? Inana ra man na. So mao na ang sa mga rural barangays mahingon tag dili pa man karon dayon, no? Pero at least doon na yung mga lakang nga gihimo ang atong amahan sa syudad sa Pagadian, no? Kay kung buot maguna hunahunaon kabagdi kabalkadas, lisod mangyud pud mangitag mga kapitalista or investors nga magtukod ilabi na sa mga rural barangays, di ba? Or mga rural areas, mga remote areas kabagdi kabalkadas. Kung imong i-compare sa mga urban na nga cities, urban na municipalities, or urban nga kining urban barangays, no? So, mo manggit na nga ang mga negosyante sa mutlag mga malls, ang ilahang ipangita, dito gid bibo. Di sila gustong mingaw. Pero kung lahi po nga investors, kung katong ikaingon ni Sir Lance nga kining plantas manukan, so kinahanglan po to siya sa bukid-bukid nga bahin, kay di ba ito pwede nga diri sa dool tungod kay ang health usab sa tuang mga katawhan. Di ba? Sumalagod, diri sa pagadian. Diya sa banal eh. O, oh, di ba? Diya sa una, kanang kuan, usa ka planta diya sa manok. Nga, kaniya ito, doon na yung mga nagreklamo. Nga naman, nagreklamo tungod kay langawon, o di ba kaha, nanimahong usay angay nga kining usang abaho nga para sa manok, di ba? Sumuna nga ang kuno galing nga ma realize ka bagdi kabalkadas or madayon ang kanang plantas manok, no? Plantation dito gina mabutang sa rural barangays kanang lugar nga layo og tawo ka bagdi kabalkadas kay makadaot biya po ng baho, di ba? Samot ng langaw, no? Sa kasalang tugdong. So, muna nga magkinahanglan gina sila mga layo-layo nga lugar kabagdi kabalkadas. So, pinagi ni ini, dili na unya mahakining maingon tang mangampa ang mga rural barangays, no? Moingon nga sila napasagdan kay lagi walay mga kapitalista nga ning sulod sa ilaha. So, ina lang magpaabot kung kanus-a. Total kugihan man ning atuang amas sa pagadian og kuan pangulitawos mga dagkong investors kabagtig kabalkadas, no? Morgan ni ang nakabintaha ni Mayor Sammy. Kaya, kano bang dili pulan sa pag-invite og mga investors, no? Pagpangitag mga pamaagi kabagtig kabalkadas na. Alas 6:48 na itong oras. Dari paghihapon sa tuwang pag-panaguban. Samtang sa pikas sa bahin atong ilisigutanan karong buntaga. Ato na ning Tokyoon, mahitungod din ng anti-topless or half-naked ordinance, no? Dres pagadian nga hingpit na giaprobaran sa ikatulog tapos ang pagbasa niya to adlaw Miyerkules. Okay? So, reaction ako be. Mga ikong reaction, bahin ninyo aning topless, no? Katong mahiligod maghukas. Uyon ba mo? Para sa inyo ha? Uyon ba mo? Nga dakpon tong mga individual nga maghukas-hukas sa mga pampublikong lugar, no? Again ha? Maghukas sa mga pampublikong lugar. Sagad ni madakpan mga lalaki, kung may babae maghukas, di ba? Magpakigol hinoon. Naa, sa mukas pakigol oy. Magpaipok ba? Oh. Kanya maraba og ito magsingit, ay putig singit. Bitaw. So, mole kabagdi kabalkadas, no? O saan yung reaction bahay ni ini? Kining giingon ta nga dakpon kadtong mga mahiligon maghukas sa mga pampublikong lugar. Okay? Kay duna kini penalty kabagdi kabalkadas kun una kang madakpan, first offense 1,000. Ikaduha nga offense 3,000. Ikatulo nga offense 5,000 pesos. Oh. Maone. No? Maone kabagdi kabalkadas. Atong basahon ha, gumikan kay hingpit nang giaprobaran sa ikatulo katapos ang pagbasa sa guniyang panlungsod ang anti-topless or half-naked ordinance nga nagdili sa paghukas or pagpabilin nga topless ang sa mga pampublikong lugar dires dakbayan sa pagadian, no? Kini ang gituki ni siya ilalom sa Committee on Laws kabagdi kabalkadas ang draft ordinance number 039 nga uban sa mga representante gikan sa nagkalain-lain nga mga national agencies o non-government organizations aron masiguro nga hapsay o klaro ba ang pagpatuman nining maong ordinansa kabagtig kabalkadas, no? Kining maong balaod, national law ni siya gikan sa DILG. Duma nakita kabagtig kabalkadas nga daghang mga kalalakinan nga maghukas, di ba? Magsuroy-suroy yan ang kadalanan nga maghukas. Gani, nagtrending tong ubag katong pag-implement ni ini. Nagtrending to kabagtig kabalkadas katubitang construction worker nga gidakop. Kay naghukas man. Oh. Gidakop siya kabagtig kabalkadas kay naghukas mo tong gibatiko sige ulan og mga pagsaway. Ang ato ang kapulisan, di ba? Oh. Ang kining maong balaod, no? Doon na siya exemption. Dili sakop sa ordinansa ang makabataan nga nagpagidaron og 15 anyos paubos, no? Dayon pagahuman katong kining mga hamtong 16, no? 16 pataas. Bawal ni ini. Pwede nga mag topless kung ugaling dito ka sa sporting events, kung gitugutan, exercise activities, kilisod po nung mag sinina ka dihang dapita. Pero nga no, gipo mang hukas, no? Pakita sa muscle, ang lugar. O gingon man, ang giaprobahang cultural o theoretical performances. Beach, resort, swimming pool, o ka na, pwede ka mag-topless diyang napita. Noon ka sa mga pampublikong lugar, no? Bawal ginakabagtig kabalkadas. Dayon, unsa pa ba? No, ito rin tanawin dali, kabagtig kabalkadas. Gingon, no? Nga, kung galing, bisan pag construction worker ka, no? Ito rin klarohon. Bisan pag construction worker ka, pwede yung ka nga dakpon sa pulis kabagtig kabalkadas kung ugaling maghukas. Nga naman. Nga no, nga dakpon, nga nagtrabaho, managpanimalay. No? Pwede ang tanan nga mga construction worker, take note. Pwede mo nga dakpon sa pulis, gumikan, o diba ka sa mga otoridad, gumikan kay anausab sa balaod sa dole, kining gitawag nga basic occupational safety and health. Okay? Konbush. Buot pasabot, sa mga construction na sites, kinahanglan saktog mga PPE. Di ba? Kinahanglan nga mandatory gayod sa dole ang ilahang kaluwasan kabagtig kabalkadas ilalom sa Republic Act 11058. Aron nga malikayan ang unsa man nga mga aksidente, no? Kayo din na ito matag-an kung unsa man ugaling ba, nagkasukas ka niya. O niya, pagkahuman na ito kay masamad ka. Di ba? So, dakong problema. So, muna ang ayan na itong ang ayan nga masabtan. Kaya basa nung niya, doon na po, doon na madakpan din nga nagtrabaho, construction. Dayon, mag-post sa social media, hoy, gidakop ko, kay naghukas ko no ko. Take note. Take note yun kanunay. Basic Occupational Safety and Health ilalom sa dole sa Republic Act 11058. Di mo exempted na ni. Muna, tanan nga mga construction worker, ayaw gid mo pag hukas-hukas, kay pwede gid mong madakpan. Okay ha? Ato ni, mahinaot nga klaro unta ni. Then pagkahuman, kabagtig kabalkadas, no? Katong mga mahiligon mag-hukas sa mga papublikong lugar, madakpan mo, unang dakop, 1,000, 3,000, 5,000, pero kung naghukas mo, nalang salo sa iyong panimalay, wala po siguro yung mudakop ninyo, oy. Di ba? Wala po yung mudakop ninyo, kabagtig kabalkadas, kung ugaling matawag taog, kining nara mo sulod sa inyong panimalay. Kaya kining balaura, alang na sa mga naghukas ngadto sa mga pampublikong lugar. Matod pa niya, good morning, Kois J. O yun, Jod ko, anak, kay nga no, sa ako amang good, kay isa sad ni sa init sa mga mata, sa mga laki, mga kasagaran, daghan, marip. Oh. Dayo, another one, nga kuan. Kining tawag ni ini. Unsa ni siya, morning sir, uyon ko kay lain kay tan-awon sa publiko, murag bastos paminawon. Labi na kung naay makakita nga bisita sa tong lugar. Oh, mo ni ang ilahang reaksyon. Good morning sir. Para nako mas maayo nga dakpat gi-implement na nga balaod kay national man na sakto ra pod nga sundon diri sa pagadian. Nay uyon, para na pod dili uyon oh. Nganong dakpon Manila nga katungod man sa sakay individual nga maghukas. What if wala day si sinina kay sigig ulan? Amo na giingon, kung wakay sinasigig ulan, di pabili na sa iyong balay. Ayaw na lang pagsuroy-suroy sa mga pampublikong lugar, aron di ka madakpan, ang nakasimple, di ba? Anyway, kabag di kabalkada, sa manakoy kong oras, salamat kayo sa pagpakikuban ka na ako, hangtod na lamang sa Lunes Pohon, sa programang Bagtingan sa Katawhan, may buntag ganyang tanan, alas sa 6:50, 6 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, ka nang gigan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
11: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Are you planning to build your dream home?
14: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abling ikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Samtang Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, Pizza 24 bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News og sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, walo ka tindahan o usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan na naisuhan og Shoko's order sa SSS.
3: Libreng anti-rabies vaccination, bitamina ug purga sa mga kahayupan gipahigayon sa Barangay Bugo, Pagadian.
1: Clay sa Pagadian City og Zamboanga del Sur, high grade mga LGUs og negosyante mamahimong magbukas og ceramics nga mga produkto.
3: Sa uluhan sa balitang regional, bata angol sa nahitabong hit and run sa Lapu-Lapu City, SUV driver gipangita sa mga otoridad.
1: Grade school pupil patay human gingong gisumbag sa klaskon na sa classmate dito sa Davao City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, benepisyaryo sa libreng tuition sa kolehiyo, kapin na sa 5 million sigo ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Relasyon sa Pilipinas og China buot nga arrest ni Pangulong Marcos Jr.
3: Sa uluhan sa balitang international, France pinakauna nga nasud sa European Union nga magpatuman sa pagdili sa mga bata sa paggamit sa social media.
1: Sa dugang uluhan sa balitang abroad, mayor sa Mexico wala na makaluwas sa ikaduha nga assassination plot batok kaniya.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, DTI malaumon sa pagtaas sa exports tungod sa bagong trade deals karong tuiga.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Steph Curry, unang aktibong NBA player, nga dunay Hall of Fame exhibit.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, NNC napanag panawagan sa mga ligon nga food system aron masiguro ang masustansyang pagkaon sa mga pamilyang Pilipino.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, single sa Finland, pwedeng makakaplag og kadate bisan sa supermarket gamit ang pink basket.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Vilma Santos dili na magpaabot nga mahatagan og National Actress Award.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagding 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagding Balita.

0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: Ang PGC o Pagadian Junior.
3: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
4: BBC Balitang Lokal.
3: Posibleng mag-atubang sa kasong civil criminal case sa higayon nga mapakyas sa pagbayad sa ilang mga obligasyon ngadto sa social security system ang siyam ka mga establishmento nga gilangkuban sa lima ka mga tindahan nga nagikan sa Mahayag, Zamboanga del Sur, tulo sa Dumingag ug usa ka pribadong kolehiyo nga tulunghaan nga naisuhan og show cause order sa maong buhatan human nakasupak sa Social Security Act of 2018 or Republic Act 11199. Nasayran nga gihatagan ang mga nasangpit og 15 kaadlaw gikan sa ilang pagdawat sa show cause order aron i-settle apan kon mapakyas kini iduso ang ilang account ngadto sa legal division og dinhi na mosunod ang pagpadala og demand letter ngadto kanila diin hatagan na usab kini og laing na pulo kaadlaw aron mahatagan og kahigayunan nga ma-settle ang ilang mga obligasyon sa dili pa ang pagpagawas sa kaso. Sagad sa mga nasupak ang under-reporting employees of non-registration. Inungdan nga giauhag ang mga nasangpit nga sundon kanunay ang balaod o gihatag ang mga angayang madawat sa ilang mga trabahante. Samtang subling gipahinumduman sa legal department ang mga negosyante nga mandatory gayod nga iparehistro ang ilang mga trabahante o bayaran niini ang monthly contribution din 1/3 lamang sa employee o 2/3 sa mga employers.
5: Mandatory ang registration sa employer and mandatory po na important na kanan ang lahat kanyado sa kapila. Then after that, they are also obliged to pay monthly contributions. The tax man and we need monthly contributions. No? 1/3 of shares sa employee and 2/3 sa employer. So,
6: samtang sa dugang detalye nakapahimulos ang mga residente sa Barangay Bugo, Pagadian City nga dunay mga binuhing kahayupan sa libreng veterinary services nga naglakip sa anti-rabies vaccination, deworming o paghatag mga bitamina atol sa libreng serbisyo alang sa mga sakon ELSAM. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Sete Veterinarian Dr. Rino Soria diin daghang iro, baka, kandig o guban pang mga kahayupan ang naserbisyo ana aron mapalambo ang ilang kahimsog, mapaligon ang ilang resistensya batok sa mga sakit ug masiguro ang husto nga pag-atiman sa mga binuhi ug livestock. Kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagadian ubos sa pagpanguna ni Mayor Samico sa pag-abot sa libre ug di kalidad nga serbisyo ngadto sa mga barangay, lakip na programa alang sa pagpalambo sa kahimsog sa mga kahayupan ug pagsuporta sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa tag-iya ug binuhi.
3: Sa katapusang detalyes balitang lokal, mamahimong magbukas og ceramics nga mga produkto ang mga LGUs og mga negosyante sa Pagadian City og Zamboanga del Sur. Sumala ni Pagadian City and Zamboanga del Sur Chamber of Commerce Foundation Incorporated President Hazel Lu atol sa press conference alang sa Business Week 2026. Matod ni Lu, base sa ceramics research nga gihimo sa MSU-IIT pinagi ni Engineer Arugan na pamatud-an nga high grade ang clay nga makita sa Pagadian City o sa ubang bayan sa Zamboanga del Sur. O ang nag-unang raw material sa paghimo sa ceramics mao lamang ang yuta nga nagpakita sa dakong potensyal sa lalawigan alang sa maong industriya. Gidasig ni Lu ang mga lokal nga panggamhanan o mga LGUs kona mga negosyante nga gustong makahimo og dugang panginabuhian o makapalambo sa ilang ekonomiya nga makikoordinar lamang ato sa ilang buhatan o diwakan ni Engineer Arugan aron maanalisar ang kalidad sa ilang mga kayutaan.
7: Based on what they informed us, no, about that ang ato ang clay in Pagadian City and Zamboanga del Sur, high grade clay, which means they can produce very good ceramic products. Now, additionally siya, kung gusto ang mga LGUs for livelihood, pwede kaayo because Engineer Arugay with MSU-IIT will be able to, arrange, no, with LGUs kung pwede ba i-analyze ang ilahang mga yuta or unsabay technology nga kinanglan. And of course, businesses nga gusto mo open og ceramic shops, pwede kaayo.
6: Naangol ang usa ka bata human mabanggaan sa usa ka SUV nga nagpasutoy og dagan sa barangay Basak, Lapu-Lapu, Cebu, Baguhay lang. Base sa CCTV footage nga mikatap sa social media, naglingkod ang duha ka bata daplin sa dalan ilawom sa traffic sign sa dihang kalit nga mipasutoy og dagan ang SUV. Nakalikay ang usa ka bata apan ang usa wala makaikyas og nabanggaan sa sakyanan. Nangayo og tabang ang inahan sa biktima kang Lone District Congressman Jonard Ahong Chan aron mailhan ang tag-iya og driver sa SUV. Matod usab ni Kong Chan nga posibleng nakalapas sa traffic regulations ang driver tungod kay giingong misubay kini sa one-way road dapit sa Bangkal ug Mactan Doctors Hospital. Nagpadayon ang imbestigasyon samtang gihangyo sa mga otoridad og ni Kong Chan ang publiko nga motabang sa pag-ila sa SUV og sa driver aron mapanubag ang responsable nga insidente.
3: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka elementary pupil nga si Jaira May Dunaire human matud pa ang nakaangkon og grabing samad sa ulo tungod sa gingong pagsumbag sa iyang classmate sulod sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City, Baguhay lang. Sumalas pamilya, nagreklamo si Jaira og labad sa ulo human sa insidente apan wala dayon nagpakita og grabing sintomas. Pagkasunod adlaw sa kadlawon, gidala kini sa ospital og nadiskubre sa CT scan ang pagdugo sulod sa bagol-bagol og naputol ang ugat sa utok. Bisan pa sa paningkamot sa mga doktor, nakabsan sa kinabuhi ang bata tungod sa iyang mga samad. Naghangyo ang pamilya og hustong imbestigasyon og sa pagkakaroon wala pa nakapagawas og opisyal nga pamahayag ang eskwelahan og ang mga otoridad samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo og kung nasunod ba ang mga child protection protocols sa eskwelahan.
4: BBC Balitang Nasyonal.
6: Gibot siyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga kapin sa 5 million na ang giilang unique beneficiaries o individual nga mga beneficiaryo nga nakabenepisyo sukad sa pagpatuman sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act RA 1093-1 o ang Free Higher Education Law. Dugang pinigatchalian nga lakip sa mga beneficiaryo ang kapin 4 million nga nakabenepisyo gikan sa Free Higher Education Program samtang 1.406 million ang gibanabana nga nahimo benepisyo kon beneficiaryo sa tertiary education subsidy. Sa kinatibuk-an, 5.476 million ka mga beneficiaryo ang natala gikan sa 2018 hangtod sa academic year 2025 to 2026. Gipasabot ni Gatchalian nga ang 2026 national budget nagsuporta sa paningkamot sa mga state universities and colleges aron matubag ang ilang limited capacity. Wala usab gikalipay sa senador ang adunay labing minus 168,493 ka mga kwalipikado nga mga estudyante apan wala makapalista. Apan sa dihang milingkod si Gatchalian isip chairman sa Senate Committee on Finance, gipataas sa Senado ang pondo sa mga SUC og 6.3 billion karong tuiga og ang 5.2 billion niini nga kantidad gituyo aron matubag ang mga limited capacity sa pagpalista sa mga tinunan.
3: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipaabante ni President Ferdinand Marcos Jr. nga makabaton og reset ang relasyon sa Pilipinas ug China aron malikayan ang pagkasubli sa insidente sa Yongin Seoul nga nakaangol sa duha ka personay sa Philippine Navy. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro mingon nga ang meeting tali sa presidente ug sa Chinese Ambassador sa Pilipinas nga si Jing Kwan milungtad ug usa ka oras og 20 minutos human kini gipatawag ni atong Martes. Klaro nga tingwas presidente nga dili na mausab pa ang nahitabo ug ang relasyon sa duha ka nasud. Ibalik nga to sa mas maayong relasyon. Dili pa pun makaingon si Castro kon gidawat ba sa Chinese Ambassador ang tingwas presidente. Apan gikataho nga mibiya kini sa opisina nga nagpahiyom human sa panagsultihanay. Gidugang pa ni Castro nga na sila sa gawa sa opisina samtang nagsuryahanay ang presidente ug ang ambassador. Igo lamang nadunggan ang pagbinayliay kon pagbinayluay og mga panlantaw tali sa duha kahabig. Dili pa usab masiguro kon unsa kalayo ang maabtan sa gitawag nga reset. Apan ang palasyo naglaom nga kini makahatag og mas maayong resulta alang sa relasyon sa Pilipinas ug China.
0: BBC BBC Martin Martin Balita
4: BBC Balita Abroad.
6: Gipasar na sa magbabalaod sa France ang balaod sa pagdili sa mga bata nga mogamit sa social media. Sila ang pinakauna nga nasud sa European Union nga nagdili sa mga nag-edad o kensi paubos nga mogamit og social media. Gipaboran sa majority sa mga magbabalaod sa France ang sugyot kon balaod nun o kininakatakda sa pagpermahan ni French President Emmanuel Macron para hingpit na ang mahimong balaod. Kaniadtong nakalabay nga tuig, nakatala sa kasaysayan ang Australia sa pagdili sa mga bata edad 16 paubos o magamit sa social media. Samtang gianunsyo usab sa British government susama sa pagdili sa sunod pagdili sa sunod tuig, mamahimong epektibo na ang mga nasud sa Spain, Greece o Denmark nga limitahan ang edad sa paggamit sa social media.
3: Sa katapusang detalye sa balitang internasyonal, patay ang usa ka mayor sa Mexico human kini gipusil. Nasa sulod sa munisipyo ang mayor nga si Valentin Lavin sa Timorac, Mexico sa dihang kalit kini gipusil sa wala pa mailang nga mga suspect. Dali kini gidala sa balay tambalanan apan nakabsan nas kinabuhi ang mayor kaalyado ni President Claudia Sheinbaum sa leftist party kundi nakalingkawas kini sa unang assassination attempt kani adtong Enero. Padayon pa ang kapulisan sa pagila sa suspect sa o nga pagpamusil.
6: Sa detalye sa balitang negosyo, malaom mo ng Department of Trade and Industry nga musaka pa ang export sa Pilipinas karon tuiga. Pinagi sa bagong free trade agreements o padayon nga suporta sa mga lokal nga business. Sumala ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, padayon ang pagpaningkamot sa Administrasyong Marcos nga paligunan business sector. Pinagi sa pagpalapad sa mga kasabutan sa ubang nasud aron madugangan pa ang exports products sama sa electronics. Base sa datos sa gobyerno gobyerno, misaka sa 10.6% ang export growth gikan Enero hangtod Mayo 2026 nga mikabat sa $37.87 billion dinhi atong 2025. Na-record usab ang Pilipinas sa 15.3% ang pagtubo sa exports. Bisan nga nagpadayon ang tensyon sa Middle East, nagtuan DTI nga ilang ligunan ang export produktong Pilipino sa international market makatabang sa pagpamugna og trabaho o mga pagpaligon sa ekonomiya. Samtang kapin 200 ka negosyong mi-appeal sa National Exporter Sphere, diin ang gipasiugdan sa DTI padayon nga paghatag og oportunidad labi na sa mga micro, small o medium enterprises aron mapaila ang ilang produkto sa lokal nga international market.
0: BBC Sports Balita.
3: Nagbukas ang Naismith Basketball Hall of Fame og bagong exhibit alang kang Stephen Curry nga giila isip pinakamayong 3-point shooter sa kasaysayan sa NBA. Sumala sa Naismith, kini ang unang higayon sa kasaysayan sa liga nga ang usa ka aktibong magdudula sa NBA adunay kaugalingong Hall of Fame exhibit. Ang exhibit nga adunay titulong Stephen Curry Beyond the Arc nagpakita sa panaw ni Curry gikan sa usa ka gamay og dili kayo giila nga prospect hangtod sa pagkaimong usa sa labing bantugang magdudula sa kasaysayan sa NBA. Gipakita usab sa exhibit ang iyang mga kalampusan, lakip na ang iyang record sa 3-point shots, mga championship rings, MVP awards, ug uban pang dagkong nahimo, samtang aktibo pa siyang nagdula sa NBA.
6: Sa detalye sa balitang kahimsog sa panlawas, nanawagan ang National Nutrition Council sa mas ligon nga food system padayon nga kooperasyon sa nagkalain-laing sektor o mga lakang aron maprotektahan ang purchasing power sa mga panimalay aron masiguro ang access, luwas o masustansyang pagkaon. Sumala sa NCC kon NNC, misaka sa 25% ang gasto sa healthy diet gikan sa 2021 hangtod 2024. Samtang daghang pamilyang Pilipino ang namalit lamang upag kaon nga adunay budget nga 100 pesos hangtod 500 pesos matag pamalit. Aron matubag kini gipaligon sa NNC nga ang programa ubos sa Pilipina Plan of Action for Nutrition 2023-2028. Lakip na ang pagpasiugda sa school o community gardens o paggamit sa lokal nga masustansyang pagkaon sama sa munggo, malunggay, itlog, sardinas o mga root crops.
0: BBC Balita.
3: Alright, dito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada and of course Bagting 27. Mm-hmm. Nindot ni, nasayod ka ba nga sikat kayong dating trend sa Finland ang color pink nga basket sa pipila ka mga supermarket. Bakit? Bakit daw kamaring dorms?
6: Bakit? Wow.
3: Bakit? Bagting 27.
6: Yes, kay bakit ang yud?
3: Sige, ito ning sayran kay. Katong uh-huh. Pink lagi nga basket daw. Oo, makakita daw pink. Kuno ka o ka-date kung nakay pink nga basket.
6: Ay, okay. Sige, ato sayran.
3: Nindot tayo mato dito, no? Ika single pa man ka. Pwede dito ka mato dito. Kay baluan nga daghang mga grocery store chain sa Finland, lakip ang Prisma nga kabahin na. Sa S Group o K Supermarket ang nagpaila sa mga bright pink nga color sa shopping basket nga specific nga gimarkahan og 5 curry nga ang buot pasabot kay single basket. Nasayod ka ba nga sa pagsulod mo pa lang sa tindahan ang mga mamalitay makapili galayon sa standard nga basket nga sagad color gray, itom o blue kung gusto sa customer nga mamalit nga malinawon. Okay. Kung sila ulit tawo o dalaga nga open nga makigigala, makigistorya o makakaplag o kadate, samtang mamalit sa supermarket, mahimo silang mukuha og pink nga basket. Ah, mao di ay pink day mo ha kamaring dars.
6: Yellow basket lang ako.
3: Ang pink basket hilom lang ang atake. Uy, Kuya Wanda. Ang nagpasabot nga green light ka aron ipaibalo sa uban nga dali ra kang duolon. Pwede ra kang istoryahon, pwede po kang pangunyaban. Ana geng, gitugutan ini ang mga tao nga magsugod sa organic nga pamaagi sa pagpakigila. Face to face nga panagsultihanay sa mga grocery aisle nga dili kinahanglan ang mga dating app. Nasayod ka ba nga dili kini usa ka nasudnong lagda sa tibuok Finland, kini usa ka limitado nga inisyatibo nga gipatuman sa mga partisipante nga store manager sa pinili nga mga lokasyon aron mabalik sa naandan ang panag-ilhanay sa mga single. Okay, sagad mangkod ang mag-ilhanay kay dili naman single. Mauna, nasayod ka ba nga sa maong pamaagi makahigayon ang mga single sa pakig-istoryahanay sa tinuod nga kalibutan nga walay pressure sa mga dating app? Bisan pa nga ang pag-apil nini sa Finland optional. Pamaagi usab nila kiniisip alternatibong lakang nga pangontra sa modern online dating. Dire ka may pink basket ba pod sa supermarket? Or hagulay pink? Wala. Red ray na. Sa katong nangitag ka date, ang tubag walay. Kay walay pink.
6: Yellow basket ra. Click may yellow
3: na basket. Yellow, na yellow, na red. Na geng. So, wagin na din na mapila makuandri apply sa ato ah.
4: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
6: Alright, derita sa balitang showbiz Bating 29, no?
3: Yeah.
6: Gingon sa bitiranang aktres o Batangas Governor Vilma Santos nga dili na niya huna-hunaon kumahatagan siya og National Artist Award.
3: Matud siya award. Good.
6: Lagi sobra-sobra na, no? Matud pa niya kung alang gyud kaniya ang maong dungog, maangkon ra niya sa umaabot. Bisan dili siya mapili, magpadayon gihapon siya sa iyang kinabuhi og karera og nagplano usab siya sa iyang pagbalik sa pelikula sa umaabot nga mga tuig.
3: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment official Facebook page. Good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Sa wala pa naka-download, pag-download na mo, available na sa Google Play Store. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Tristan Uyat Gulay. Good morning usab ni Rebecca Unito, Dina Samid Salip, Manuel Katig, Charlotte Fabros. And of course, good morning ni Alex Arsenal nga taga Sinunok, Dumingag, Zamboanga del Sur. Nanawag jud gahapon kay ato ang kuan isibya ang ihang pangan. Mao ka tong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
6: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
3: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og may buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
4: BBC Bagting Balita.
8: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bon. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
20: Oo.

0: Para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Radyo Magbating.
4: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
5: Pulso pagkatauhan. Pulso pagkatauhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: Mga gala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Birnes, Hulyo 24, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nag-unang radio station sa Dakbayan sa Pagalian. O kininyong mga higala, Elmer Bagits Maghanoy.
7: Kinasubscribe sa putin mga higala, kiguban ka ng news media oras nga tulumanon ang programang
5: Pulso sa Katawhan.
7: So po ino mga higala, kumusta? O maayong adlaw ka na rin. Thanks God, it's Friday. Sa 24 mga igalas bulan sa Hulyo
5: 2026.
7: Kita sa tuwing iskutanan mga igala kay thanks God it's Friday man karon. Pero tindot good news mga igala itong iskutan ikan kay dagang mga naginamhinam ining exam sa Philippine Military Academy.
6: So nindot din klaseng exam nga naman kay makapasar ka ni ini ha. Tagaan kag suporta ni Mayor Samico. Kay ang ikaduhang examination dito na mas Manila. Unya pag-abot nimo dito, ra ka tumat sikap-sikap na lang. So siyempre, og moapil ka nang klasehang kaneng eskwelahan, kinahanglan jud ka nga wala kay piang sa tiil, kay basi mag jogging-jogging ka may kaka-slide. So muna nga kumpleto gyud imo hang exercise ana, stamina. Unya nindot ni kay sa interview lang gani sa mga media, katong mga nangaging adlaw dito sa mayor's office, nag-ingon man yun tong in charge din na sa mohipahigayon sa exam diri sa Pagadian. Nga once nga makasulod na ka dito, training pa ka ha, naa na kay kinagamyan nga 40,000 nga madawat nga sweldo. Pero dili gini mo na madawat tanan kay sabay gastuhon nimo dito nga kuan man ka libre man kaon, libre puyanan. So tagaan lang ka og posible ana no wa ta masayop katunga lang siguro ihatag para ini-graduate nimo na kay daghang kwarta.
7: So at least mga igala kini ang exam sugod so kini og mga adlaw adlaw Sabado ato na sa adlaw Domingo. Pero wa po na nagpasabot nga ang uban mga higala. Wanto na, kuhan ka ng walk-in ba? Manas lang wanto, di ba ka Domingo? Eh karun, pwede sila wanto mga higala sa may covered court?
6: Dapat karun sila wanto.
7: O, na yung mga personahe, di mga higala, mga in charge. Karun, usap nga, unsa mga requirements alang ato mga walk-in. Kaya na may naka-registered god. Na may naka-registered via online. Na mo take og exam. Atot ka sa examiner mga higala, examine na katong walk-in, pwede pa, o niya, dugang mga requirements ining niya, pwede pa nilang makuha mga higala, o pwede nilang mapangutana, karong adlaw diha mismo sa may covered court.
6: So, karong palandaan, anda mo na ninyo ng inyohang birth certificate, pero katong gikan sa PSA, o niya, kinahanglan nga, tanaw ninyong original, o niya, magpa-photocopy mo, tingali, unsay gikinahanglan na naandam ninyo kadaan, photocopy. O niya, imong picture, litrato ni mo, puti ang background. O niya, pareha o hitsura ha, dili pwede nga, bisan pag puti ang background, ang isa lain na ang view, nag-atubang kasawala, ang isa po nag-atubang kastoo. Kinahanglan nga atubang ikatanan. So, kompleto na.
7: Ang edad, mga higala, 17.

0: Anyos ngadto sa 22.
1: So, di na kita pwede ane, kilapas naman ta.
0: Dunay 5 ang height.
1: Manay ang 5, kinaubsan na na ha?
0: Manay 5 plat ang height mga higala.
1: Sa kinaubsan ng height, malalaki man o mababae. Kaya naghang mga bae po mga pil ane, buti mo pintahon. Sa Pagadian City gani, na may mga PME nga nakagraduate. Katodieng ang yahang... Yeah, inahan na adiha sa kuan sa city nagtrabaho. Unya isuportahan po ni Mayor sa miko katong unsa pa to mga naasa mga barangay nga oraga maayo og performance niya, oraga bright po siya pag eskwela dito.
0: So, at least mga igala kini manggod. Ang exam manggod sa Philippine Military Academy ngon man usab katabi tawong sa PNP. Sa academy gyapon sa PNP manggala. Kaniyato wa gyud na deres pagadian. Kaniyato wa gyud na mga higala. Wala gyud dili gyud mahimo nga testing center ang Pagadian City mga higala. Ining mga ingon ani nga mga matang sa mga exam.
1: Sa karon ani mo ato man sila Cagayan sa una.
0: Cagayan, Zamboanga, Iligan, Davao. Mo na mga kasagaran gyud common nga mga testing center kaniadto ining nga mga exam. Karon mga higala, at least nanani diri mismo sa Pagadian. So ganto mga kasikbit ng mga lugar
1: pwede sa Pagadian, sila.
0: Pwede sila mga higala, mga dool ng mga probinsya. Ako may nga tabang mga higala sa nga aron usab nga dili na sila mubiyahe o lagyo pa. No? Nagawas anang naa, mas advantage pag yun sa mga taga-Pagadian.
1: Okay, relax man siya.
0: Okay, mas dool pa. O sa taga-Zamboanga del Sur mga higala, magindahay. Makasunod sa Philippine Military Academy.
1: So, mao ni ang gihimo ni Mayor Sammy ko nagbunga gyud ba sa pagsugod ana. Naraman toy exam din hinga ora to mga maestra man to gisugda ni Mayor Sammy ko. Nya ang city government pa ni gani ni gasto sa plete sa eroplano gikag Manila padulong dres Pagadian. Ang ilang gitulugan dre ang city government pa nagagub
0: nagabaga.
1: Abaga. Hangtod nga miabot og hinahinay ba nga pagtan-aw nila didto. Daghan man di ay mga gusto mo exam sa Pagadian. So, mauna ni nagsunod-sunod, lain-lain ng mga kurso na naning sa Philippine National Police, Philippine Military Academy, o uban pang mga examinasyon.
0: Pinaagi po sa mga higala sa assessment sa mayor. Nakita po mga higala kay pag-invitar na sa mga exam din eh. So, sa mga taga-Pagadian po, mga higala, nakita po nila nga daghang mo take og exam, daghang makapasar, pero pag-abot na dito sa pag-processing mga higala o sa ikaduhang exam, matod pa mga higala sa ilahang nakuha nga datos.
1: Dili na sugakod ang ginikanan.
0: Gamay na lang kaayong muadto dito.
1: Kay sa Manila, manggod.
0: Dito na manggod sa Manila ni process. Dito na manggod sa Manila ning exam. So karon mga higala, naka-decider na po, nauna na po ang mayor nga. Total, wa naman tayo gasto ini mga examin eh. Wala naman tayo, di naman tayo mo gasto og hotel, plate, ano nila, wala naman, kay manhin naman yun sila din eh. So, kining gasto, muna lang po igasto dito sa mga mo-process og mo-take og exam, ikaduhang exam mga higala, dito sa kauluhan.
1: So, basta kayo, maningkamot lang yun mo, ha? Madungog man yun ninyong istorya sa mayor. Paningkamot mo, basta makapasar mo anong primerong exam sa Pagadian, ikaduhan, ano may examinism, manggihapuntang tawagan, check up lang sa kaugalingon ni mong lawas. O, baka yung mga tato, dilim na, pwede nang mag-military ka niya. Daghan kang tato, maalaan ka o kananggikan sa bilibid.
0: Muna'y nakanindot ka ron ba kay... dili na kikatantong mayak-an yun o gasto. Kanya, ang gusto po sa mayor, daghang mga opisyal.
1: Daghang magkapasar.
0: Itong mulampos ka ani nga training mga higala, paggawas ni mo gikan sa training camp, official na ka
1: automatic official
0: sa kining gitawag natong kasundaluhan o sa police pod mga higala, Philippine National Police Academy.
1: Mamili na lang ang puga.
0: Inigawas po ni mo dito sa training camp, official na pod ka. Mas dag o niya o daga makapasar nga taga Pagadian o taga Sumbonga del Sur.
1: Di garbo kay nas Pagadian City.
0: So, but pasabot mas daghang mga opisyal, mga higala nga gikan diri mismo sa atong lugar.
1: Kasi nga ipabot mo ng panahon, dili kay sa Tabak Division lang ang pagka-general niya. Mahimo siyang general sa tibuok na good nga nasod nga Pilipinas. Kay gani, kanang general ron sa Philippine Army, naka-anhi manas Pagadian, naka-assign manas Pagadian.
0: Gani, kaniad to lang ha, ang kumuhan good sa 1st Infantry Tabak Division, taga Pagadian.
1: Pagadian, si oy.
0: General Biray.
1: Kan.
0: Na at least, bahing yung anak bitaw, mga higala nga, daghan pa maagi bitaw. Kaya kanyan to, kayod ng kayod, good. Ikaw yung mismo, mning kamot. Pero, daghan ang mutabang, sama sa LGU Pagadian. So, mas mapadali na, mapasayo na mga higala, ang imuhang pangandoy, nga mamahimo kang sundalo o di ba kaha PNP.
1: So, dako ni Grand Co, muninit na. Hindi ka mas training ni mo dito. Paggawas ni mo, manaman dito sila pamaagi. Saan pagpili, asa man ka? Sa Army? Sa Air Force? O dito bagas Navy? So, bahalag asa ka, inigkahuman ni mo, automatic nga officer na nakirangko.
0: Official na kalangko.
1: Unya, ang imong hinaguan sa pagsigig training din ha, katong kwarta nga gatigom. Kaya mapatod pa sa official nga, tuluan man daw nila nga mutigom dyan o kwarta para dili bitaw nga apikig ka kwarta, hantod nga, bisag unsa nalang himuon yung maghimuon lang binuang. So, manay gusto sa mga military karon nga dili yun maghimuon binuang, kinahanglan nga mulaban dyan sa katawhan.
0: Sa atong balikon, ang exam sa Philippine Military Academy ug mga adlawa Sabado
1: ug Domingo.
0: Domingo diha mismo sa may covered court sa Plaza Luz ning siyudad sa Pagadian. Alang sa mga dugang kasayuran, pwede pud mong muadto karon sa may covered court mga higala unyang hapon. Unsay mga requirements diha, inyo nang mapangutana, inyo nang makomply, unsa mo take na mo ug mga adlawa. Samtang sa videos pahin ato ning ipadayon tanan, labi na bitaw ining nindot mangguning karon 15 city council bitaw kay kita bitaw karon mga higala di na tagadungog okay na dunay panaglalis, dunay sihal nga muhilap, dunay sihal nga
1: debate nga hangtod na lang mahimo lang division of the house.
0: Mga siya debate sa baruganan
1: managingon ni Consellans ko nga gikan sa ilahang paglingkod hangtod ga karong panahuna o pila na kabulan wala gyud sila sa katuig kapin naman gyud wa sila debate kay pag naa bitaw na may mogibwe mo morises lang karyot din sabot-sabutan nga nani ana nya ang kabiliban na puno to ni Consellans ko bisag kinsay mo tan-aw diha makaingon na nananaw kay daghang mga media mo tan-aw dito mga sibilyan minsa nga naon sa mga si Consellans ko nakigbiso-biso man anang ubang mga tao diha nga di man na niya kauban sa grupo pagdagan mao man ko sugay mandaot
0: kay pero atong tanawon manggo diha og sa grupo hay ba aduha ra manggay line up ni Mayor Samico.
1: Sila Ramang Consell Jigir o si Consell Lance.
0: Ang sobra ana, dito na po sa Picas.
1: Picas nila.
0: O ingon ana, unta mga higala, o doon ay politika, inigabot na sisyon, mas pabor ang majority. Loo itong minority.
1: Loo, igal.
0: Pero nakita na to karon, diha sa sisyon mga higala, sa matag karon o gunya, kada si Mana. Ilang maliit ni presiding officer.
1: So, at least nga, makita na to, no? Kung bati yun ang mga konsyel. Gani, gumikan sa gihimo ni Consellans ko, warag na ay ato nakita nga konsyel nga gusto nga mukuyog ni Consellans ko.
0: Ay.
1: O nadungo ganito nga, mag-bias daw siya ni Consellans ko. Layo-layo pa mapong eleksyon, pero naplastar na ba?
0: Hugon-hugon lang.
1: Ang nindot po na katong opening nila sa food fair sa Barangay Tiguma, naadyong dito ang introduction pag-speech ni First City Councilor Roger Acidillo nga umaabot nga congressman.
0: Sabot pa sabot mga higala. O kining liderato lay ato ang tan-awon.
1: Nindot ang liderato nga gihimo karon ni Consellans ko.
0: Okay. Og ikaw ba? Ikaw naman kas minority, duhar gud mo.
1: Duhar mo kumog.
0: O di makahinom do buta tong konsehal nga purpose. Og oh, nakas minority, mahimo yung ang purpose.
1: Ang uban, ana, guys. Magtinapulan na lang sila ba? Hmm. Gawa sa purpose, pungko, pamina pa uli, pang-snack. Nauban nga 3-in-1.
0: Oh,
1: oh. Duha ka-present, isa ka-absent, then duha na po ka-present, isa na po ka-absent. So, dili yung successive mo absent.
0: Ah, 3-in-1.
1: Okay. Pero makonsidered nga po nga 3-in-1. Ah. Pero lahi karon.
0: Lahi karon.
1: Makita na to si Conselance kung lahi yun siya.
0: Kay dili man, ang minority, PPP, pungko paminaw pa uli, pero karon, dili. Kita ni mga higala di asosisyon nga si Conselance kumuting, o good.
1: Oh, niya. Abot niya din ha. Makita na to. Mag, wag, ako, akong sa akong tanaw. Biso-biso, masilatan na dito.
0: Unsay pamaagi mga higala, ining niang, anong nabuhat ni Conselance ko, unsa po ihimo niya mga higala, atong paminaon. Ang ngayon tubag mga higala, bigit ini nga pangutana.
2: Pulso sa Ganauhan.
3: Oh, labot ang region.
4: Crucial, mabalik ka gamay sa imuhang pagka-politiko, no? Nakita mangod nga, once yung nasa sesyon, makita na ito nga, nahimo niya mong amigo at tanan ba? Kaya, ako nakita nga, wala kayo na mahimong sa uban. Kasi asa nung nga, nakakampong matag-uban ng mga sesyon sa provincial board, sa mga kanang sa mga musikpyo. Lahi akong pagtanaw sa inyong mga nasayo ito nga, lain-lain mo o grupo niya. Ako dito, isubiso mo nga po. Hindi ba kung sa, para sa inyong mga?
5: Well, ako magod. I can really work with anyone. I consider everyone my friend.
3: Flexible.
5: As long as di lang ko kontrahon, di lang ko hilabdan, di lang ko awayon, then I have no reason nga mangaway. I have no reason nga mangontra, no? Kung respetaran lang ta, and I have no reason to this. No, even gani, if dili ta respetaran, I still respect people, no? Even to those who doesn't respect me, to those that disrespects me, I still show them my respect, no? So there's no reason nga I wouldn't treat my colleagues well. Wala may rason nga dili na ko sila tarungon. And as a matter of fact, all of them are halos kay amigo na ginatanan, no? From tanan, seatmate, pick a stable. They're all my friends, no? Way before my entry sa politics, no? So wala may rason nga atong himuon nga ang politika mo ibabag sa tanan natong pamuyo sa atong panginabuhi.
3: So matured ka na politician?
5: It's for you to say. It's not for me to say.
3: Really matured politician.
4: Kaya uban po sa barangay level ba nga, maikog sila mo dool ni mo kay hindi daw mo parehaon ng partido. Kaya isang niya mo guna ko one time, gusto sila mo dool ni mo nga hindi sila pagkakapagpartido sa imo ha.
5: Wala ako katanaw sa tao kung sa iyang partido. Wala ako katanaw sa tao kung sa iyang color, no? Ang gitanaw lang ako kung sa iyang kinahanglan, kung sa iyang kung matabang. Ano na? How can I be a blessing to them, no? From that blessing, from that encounter, then how can we grow our relationship, our friendship, diba? So because everything that happens in this life is inevitable, everything is by faith, no? So it's up to you how you deal with that and how you nourish that. Bisan pag dili ta ka partido, dili ta ka aliado, you can always pwede mo moduol sa kuha. Pwede gino moduol sa kuha, kutob sa akong munsay. Pwede matabang ako nang buhaton. But syempre, mas nailagid po tong katong, syempre, katong suod na daan, mas pabor gamay.
3: Now, karon ko sa ato yung chalibet ba? Why sabihin mo ka?
5: Mas pinalabi magid ang kanang kuhan, suod.
3: Oo, depende mo na.
2: Pulso sa Ganauhan.
1: So, nabati na to ninyo. Ya, kaning interview, dili kay kita ray naa dito. Daghang mga media nag-interview. Mm-hmm. Nangutana ni Conseil Lance ko. O, oh, gani. Ito ipangutana man ni nga, Conseil, unsa may imong kuandiha nga, di ba lain para ni mo nga, di man na ni mo kaoban sa grupo sa una, gani. O, bot ni mo huna-hunaon, hinumduman. Usa pa man ni mga tawhan na nagsigig daot sa inyo, ha. Mm. Pero karon unang magbiso-biso naman mo.
0: Amigo.
1: Amigo man.
0: So, moto yung tubag.
1: Moto yung tubag niya.
0: Naroon kayo mga higala, tinaw kito nga. Okay. Udi lang si Hilabdan, personally.
1: Oo.
0: Wala problema.
1: Okay, okay. Nakita man po na to, nga nindot ang dagan doon sa konseho.
0: Mm, nindot kayo mag-ingal. Nabot, nabot, naguruto sa Hawanan sa Lamisas Mayor. Mm. Ito ang ordinansa nga ang taples ba to?
1: Oh, maglibog taan yung ordinansa habang bawal ko no ang taples.
0: Half-naked.
1: Half-naked. Nagkuyawan ko na basig masuko ang mga babae, anak. Kasagaran na mga babae o na yung mga party-party. So, katunga aras lawas mo yung suotag sa nina. Ito bang rang likod ang makita mo mga buko-buko rag na ipako-pako gani.
0: So, mo na mga igala, ato ning isgutan.
1: So, ato ning tanawon ni Go.
0: Ato ning tanawon.
1: Ipirmahan na bagina ni Mayor.
0: Okay.
1: Kaya dito sila ha-approve naman sa council.
0: Approve naman sa third and final reading.
1: Oh, pero
0: naapabanggod. Sa Mayor.
1: Tanawon to, reviewon sa Mayor. Pag naay komentaryo si Mayor Samico, ibalik dito, ila po ng tanawon o unsa ang mga katarungan po ni Mayor Samico. Nag-trending ganina sa Manila. Ultimo nagmasak siminto, gidakop.
0: Alerging oras o panahon ng tadog masamantag na og sa mga istasyon. Kini niya igalas kahit.
1: Kini si Elmer Bagets Paghanoy.
0: Kini sub sa extra buta. Salamat sa pagpaminaw o maing adlaw ka na itong dana.
6: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio.
7: Bating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Puyang Mendoro. Ipoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Baga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Okay, nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.